0: of Eliza and Kelwati dakika pawe chel modongo akwa donati komchawa pawe chel bere make dikko menino matin lawin ready you were Julie matata tani job me get matin and ya company kasule cake kasule ket mawati mkerchia bichel dojo wakupa ki pasta bazi ni matini enti wako kama bo ento yuti mapoli embe pia kwa kichambi chui wakati kichamba anta jole inain hajuli ila kwati
1: ok ufoyo la rema mea bala kasule doing radio wang kama kama jie amoru wini kwa Yesu Kristo
0: amen.
1: Then I was check a chin. Chilarema, Kasule, a studio, Mawanen 1 to 1, it was to a pet wedding. Hero, man, you know, and a child of what's about what one, this is Christo. Now, meanwhile, you know, Martin. But then it will not come. It won't. Again, on the moon when she came back, had a bit of chimney right, her way then. The engine went to the what? I look at the general choice. She moved on. A mirror knee was begging. What's that day you that you follow to the ball? Wakui di anga mani beri, wangeyu ni waro in, kaka matapa di rock matapa di net matapa, chikatime. Joma, you may you pitch in the jie, pero mo, kwe mo, ngat mo, yan in beri, Machalo down again. Pay you need gin more and you need not more. Jomagu is woman named Makiji Emily. Gibedu Magibuori. That is a pain man. One rock was burning. It can draw man. You need to gain to me near my. A binu bori pechalo wano pega mo and a binu pechmane Dawudi kenne ke pega palo kude seko Dawudi yamu wajin nini nini binu bora chitong ke lek ke palo lechwani and a ana kenne kwenye kwenye wot unno pe dier me lwen pa Dawudi unno pe Dear Samwane, I ye the woman. The woody, you know, the man, no, and now my end, a water under a beautiful piano. A beautiful making logo. Doctor, I met Rock Mountain going. Jack, the way for me, Ed, and you were here. And pay a work, Louis. Cutty, dear Papa, man, boy, the way. Dok bene kawan deso chuchi waje kumban ento gimat te indogo ime kinong ime ne kinong dok tiru ni dano ayo duki koro mataya jam ento duki number rock maana ye jatan loyo pero adano wanyo ngech adano biru dano bao dano. And to Yina Yelena, the rejected Yini de Loyal Way, Peru Jaruqua Terra, Banana Kabuye, Lueno, the Empire Yagistine, and a big Yulu, Jomuki, Koyik Merubi, Jomuku Beru Makuo, and to Yagistine Terra Luenia. He has been a running for me. me ni woke ye ko do si je ma pon do no ye kon wanga ya bi to ye ni ngo ma sa ki no wet na pe ni be ki ni mana ye ye ma wuri o ta pi re ko kalbari ke je no mi ro wa ye mo o fui do ya ta mo we je bi wen ni ma so bo mi ri ni wet kwe wen ni jan wa kai wi do kwa ni kwe buju tem ko paluba bere ke chano ko i de ki de bore ni go hari so kristo wala de man
0: amen
1: amen again ara ko i u tual de tual le won jo ma maro ya tu tang wu men yang ya ta pa me chwi ma um ni wa ke le ma kare yes ni debu man ada what you ni bi o ya jekne digo kare de jima po gi tamni a jikki na tam pa dano u beiru ni ano ma yu yu me ko a ni ba ni mera ya jikki amero beru tam pa dano ada bujibu man bujibu yang joma wang bujibu magyo pero church palo nebi mau aki dobo Israel lalu ba pa Israel ere ilu ba mo se kono kudobo kama kai neni di ye pe ye en chi lubu ke kuaru ye en chi chau wibu ngwa sene neyano logo bagi nyang ngwa mayano logo me woke kum ngwa mau mi obo do nebi ne kai neri je ni wo wai don di chek manyen ki cha ko bere winyu ngo ba do kwena ne o wai da bo kalu wo ngo ma wuri ke ko pen o wai i niu ke ta wi do man wor kere ni wo ke ko je ma det meno ando a wajo ni i je ma det ni ma ana wajo dok palu nedi dok pa wo palu ba dok palu kwena ni ti wani de bene digya dong nat mo ke ken ma ye gen na fa neno do ba pa nen ti wan do ba ki winu ki chi nat mo ke ken ma ye em kero dig dig ba da men yang ke ta jibe no be wor ko bu ma chek na tie bot jo ma gije no ba ni chek manyen ni chek manyen ko ba no be we ko tie ne ber bi idano ba pa ti chek ba chon ma en beru la mal di ka widano ma pa ti ya chape me chek manyen ma eru lo biru beru ka chek ki dano ni do mal ko fitchu jugu na ting nir me pete kosten chal me chuit na leng yero no cheka di nen pe abi wik wu abi gamu wu bene en to bero no cheka ni nena cheke wu wa ya jike pe abi beru kwe wu da abi beru wa yi wu meru no cheri ngat na ye dok chungi chitru ma te na peki guan lu ba abi beru ki ye te man te bot na ra chede ken eto bot jor duji ma yene en bi di no ci de bi man ye gum ma ci chet ma yen don ka en ci ki i era ye teru yim teri chet ta charo yang ma tut man mo sel do ye be ru kwere a cheke pe ma ti ti utama a cheke pe ma ti ti u ket ma ot de ga wa ye kwere yang pekonya tewat ye kan del umudano wet yo lu kuat mo bereni wet yo cakit talega mo kai nen jo mo kamo ke ken ji nu ni ginar do blo kata dok yo wol ki gopa i ki ken ji ki cap lu kulo kata kata magen ki ye ye unyo ji jenyo kakuere kata jo magen ti kan do lu kata ki ye petye ka moke ken magicho e Bible ni wena gitero me yapo arlega ento ni kainen gitero kwen dano maginyeyo ni kwena meno ti logada gidugu kagore jok mogo e chek na nyen buberu ka gore koli pa jok mogo buberu ka lega ki gan maunu nyuru ni je maunu ginera ye logada eto pegi nero ke tacharu jemi kine kwele e karwa donga akbena wajo ni kai nel jam gutin chot nyuru ni je keme jiri ta yetu nubo padu no kai nel e miru dako chene du mei sara e jemi weng bi dako chene ke payamu chako time na wunu meyu ni wakite chike de ki ka ba wa ji ye ki ki man ni one bible baromo awen bo we go ni wo bi no bi te ko mo tu en to ku ma wa ji ni i te ni ni ni du ju che ka je nge ka ku ma gi ye wa da pa ju da chura ju da chura che ti na pa wi che ju da da na che chura che de pa Jia pao ya jeni, eni kama wakika jeni ya pia wa akikuno. Na, wawajo ni, Judah, mawe ikitme komu biru, weta Maria, nagijualo, iye yechi. Nogi geo ni Josepe unge Maria, ni uu kayu palo bangsepe, kayu meyo kwa imalian, Beru dako na kita charo no chene beru kwede. Do yung meye Joseph Gunyual Genki Malia. Leti yano mukene. Wara chiri kire beru ngat bakal gore kide. Kari beni karma yuki kile mu. Gien pegi unye kongu. Ngoma unyem di kita charo mu wadu kwede. Tero. Ento ya jiki me buye dong yeyugi jura choyo pelwoni omera wani ni ruwat yechu dong enwa ni dibu da kike jura choyo chot matego mada I chotche enwa ju jima pool ento kama wakye ye ni jura nero ni joman magati choro ni ye I Kristo ni bibbeiru ki luat jima pool ma bibbeiru charu gina dubu kende kwenye juda wajo ni jimi marama de kubibiru limgi ajel juda wajo ni kipa kain meryo wachini kim pa balam kime de wajo ni jemu pakora Tim pakai uberu ngo uberu kit moma nat moma miru nyang duba me dama itara he do waro bene let the war then the boy and me and na ko medical war kit lu makakar ma biru wo kwe ya dane and beru nat nat waro kalega timu jemi wen ikita chalo wadi ni umiru kitim kwede kama mieta yemi uwane pere niye wakwane ento darni unyojo mwani ni peki ngeli wa ngaya makitika wa gitimu kichuji ududu gitimu kundi ngeyi ni kitika timu na pelu ban ento ya darni nung peki ngeyo biru waro mangata mwani waro kitu peki mu kima reju kita daru ngeyo kere ni ngata dung walo ba peki mu Eto penge yoluba. Ubeiru botaya. Dom yeri ne yoluba jengi kumwa. Pe jengi kumwa lega. Pe jengi kumlu tena dini. Ne yoluba jengi kumni yabu mene maluba. Keru chi ni meye yoluba. Mere yik lune wahabuba. Kawa cha kuo ma jitu biru pi. Uwajuki dago moi dok pi. Dokumen Samaria wadini mulu samaria o bahar dil na pau meu ele ye gin matine zero nu machalo kain che pa bahar meu atie men popo ke tie pa kain ki pa abel ele ye nuru ni kain pe ne luba kain no miru pau tie ki na le mo pe ye pien Mujuru kita balo, kita tetap kain umum miru buat. Jadi nak remunerasi, beti betul penen mau kekan. Umiru beti, nak yang ramu, nak beri pengin umai kerumbe. Tahu buru kita umai kan madaro. Kita abel utin. Tiada nu, ni jago mati bi abel. Enye ni, an macam abel. Karena ni acak ilmu. Wana do bakiro berani wi abel piendo ba tiu kini yabo ni yabo ne tiero do batu en ye ni buru bu bun ka bu kame ti kiru bodaro men babana do ba do bu don ki chen le ka wabe te wi ne bo re we ba nem ma le re o mir wa kati ki te gem banda pe kwa nu re ma ngo pere bu ba go pere bu ba ti naga pere bu ba na bu Remu pa jenu moy kene tapi kuanyo remu pa natiel bago piengo umui tampa do bana pio karo pete ablo unero kana rajiru bolo dama ko chukeru budi di beru macaro da dando ko do uno ngi di kar di beru ye no wuri di dino do wuri di beru mol do di toro ke la tienda no umi jombo ya di kreto la bati de wa na ko ko ko ko Bawa ibad mama saya buat sama pada mana yang buat sama pada zakat bagi ni ber. Ahad berumur ni orang pergi cukup meru umi macam kami yang dia ni. Lok mati ia dikit ia luak wengu wajah dia umi udah barang jolo. Mamiuru ni legeni tak untuk ni ringkin dia buci apa yang bilang mo cai nanti jago pengen pengen di kor mama itu wajah ni kerja tangi yang bu. Paluban, dokter paluban, kan? Entuk tinggi paluban, kaya ni kau ni je, muat ni, jual muat niu, kau tiup pin niu. Jodoh ni hanya beberu je, jom aku rukun ruai di tamai nunggu kau ni jalan muat di paluban tu. Jom muat agit wer wer, jom nak tarik ho, kaya gubu nombor kau ni. Jodoh ni. Me adeto vai avuar, me adeto bombeiro, ué, o guinho do terra, mas não tá, ouro. Já não cora, que ouro molde, pegue ouro cora, pegue ouro pirama, pegue ouro datan, pegue ouro milhão, que ouro molde, molde no que tinha do pá. É de no meio, e no alé, de no meu ouro, já não tem, ué, o guinho de né, ele tinha no caio, Tiang macam tu kursi, tuju, itarane, tiang dorupa, juga membiliki, macam luar ke, berdua kebijakan, pakai ibu mera di luar piram, pakai ibu mera di luar datang, nen, kali beti tiang, tiang datang di piram, ora, lubang beneti kuengi, pakai lubang. Kilu kwenye, dobi meno, kijuhi ahati mei kumoudi malatena. Kono, kari huo hivikwa, tegu ceri say nae tegu gamu gok megi cieke lu ba berbau lu ke gi wan wan ento pian mo pado ba ti kuo gi enta kezi en li kamu no gi don oberi ka wati ni cek bagi en ti ti cek ka jaru bu gor ko de nan pe ba ti ka lo ta ba ti ka lo ba taru ti pado ba te lu wan ku gi na ngo ma ta mo bi ko ni da no ba ya gi ti ne do ma gi du bu ka ka ba hu ti gi ni ye jikke ne gu mi ni hai tara no pe ko man ni a chen ba bi ne ju ki ni ya ti yen ne ne ju ma do ba jo ni ye da ti a ki ni a ri yo ba bi ru ne no ni ka ti ti ti ru ni ta wa ye ri ti ju bu mai ken ko bi ru ma ne ni o kwa ni ba ki ti ya e ya mo ni ju a ba ka ni ti ni a chen ba bi ne ji ni ya mi a ri yo ka ni mo ni ju no mo ba bu bi ru ba ki wa ju mo ba ni ni ti ka ta re pe te ka do mi a de ba bi ni ju che pa ta lo do ba beru ka ti kwa de ni u ka ya de ki me ti che ko kwa ne ti do bu pa je bu te ye ji pa ti che ki po o kri yo bo lu bo ki bo ki sa re ki bo ki sa re
0: Dio wadanya magwa chendo kwa pano ki ya pa mego ya chel and ke ke nyeche
1: mabi ya kwari
0: ah po waro ya
1: chel
0: pato por
1: ko me juni ye ye ya ka ngi ndi kuore
0: yendo ni ya kya na milioni jega do nchi
1: ko ni sara ye pe ki ye
0: na kama ndo tu na adala ene ya vi chendo ba ngao ni ba ko pidi ai ni do ho bengo mana nga wajah ni jangwe wo chini ya duwa kani
1: kwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Jok ba me sara ni na ye ki di pa

0: Kanumir wabed kire ona bomwa Steven Bene eto yini ngeche ambichel kiti longe beru mapol enung tiket wae chunye te kom ayen uti upoke jami mwagu mukene angole manupe genge omiyo enpe kedwa eye kakane eto wana, wani ye kane dang oramo or winyu wero moni ni mewani mona ramo timu gina ngo gina chobe ne timo yes so tiket emego iye kakane O kane pi chichok bene do duwe kolo pange o kana no ti ye no duwe en gubi wache wa bene kana no e wori ye kere de duwe ga wene Vego a Julie iti di ning
1: ati mampe
0: a foye neno
1: penya tek ba kachak ke kwai ki de bur ana ti ye ki jani boya kwai ba la wun radio
0: aha
1: en ta mi ata wede ni speak down win you
0: speak down win you
1: down win you Kuidu ba ba salon mani
0: ka. Ana bere wore sita awai ni
1: we. Kanya goga ifo go. Kama wore ye mangaro no ka we ti man ka penya ba we man na tika wenyu radio man ni. Eh I don't speak kana yo ba ka cha we i chuka dir ka eh. Chuko lai long. Ay. We cha we ni tika wenyu. When ana ye dong la tan wi gi chok chwi gi chidong anda wali ni we ko chok chwi ni ba we riti ga da speak a mo ne speak down wi ni ka dong ti ga wi ni ga we ne en me glu chaji mo mo wali ni
0: ne ne
1: do ga da ba wi ni ki twani
0: wi ni ne ne ne ne ne be bore ma o ke ni no be pete ngi yi ne no ka
1: pete ngi ne to ka mo na ru ya ma dong pe twere
0: Aye la mon pe mego.
1: Wa ko foy. Bar war la chwe.
0: Yes.
1: Ay ngene. Wo be ke pa ba. Ya ko kar ma duong. Ma kay ja ko nanu ne. Pa ko ma te me ki ba ji. Ku du dano ko wen ka che la che ba.
0: Yeah, it's true.
1: Ki wen cho cho ko. Ma ker pa ji ne po guru era no pa ji pa le remi no ti.
0: No ti do.
1: Eh, ndo ngi ja be re ene. Wa lid ken gen na mer mer ma ne director me pakta kilwane reverend father samuel mwako kiri an ya ber la yob me der le te ne chokonwe chokon chui koma
0: engeo
1: eh chu kwer mwa ma duri e
0: me ber chalo bala pari
1: ma chalo pari ma chala kris gen la kristo la tela pa lwa la kat jal wa wene la coin la twal duan wa dong
0: ani nina woru kuno wantu yu very much a pacta wanu keri nina woru kuno an gamena du okere ko an pa kengi numo
1: baby king ki waje ne ngo mwa 39
0: eh
1: mwa rapia na der
0: wi a bon wen
1: chuwa chuwa ki ken ngi ke tapedi dan ke chan ke lo der dini dan ke chan ke lo der dini ma pa pa to wen ke chuwa chuwa me luongo ker pa la chue ikuni in ngar ma mi mi tama pa pa si mano a dwa ko foj ben bor lo der dini ko wen
0: okay
1: kono jo ma be no go be ri ma kan an be gi dwa ta
0: mi do do
1: ke ya ro be foj iwo
0: yes
1: le ro ba wa ko men ma ka mo ken iwo
0: all right
1: yin de wa ni be char e pa ta dong pa chue li mod gi yin dong no go mo ti dong yen kong de nyon
0: ko de ki fege o chalu more to worara ti obino
1: wa cha more bana no giti ga win
0: ana jola jolo mot
1: mi arbe ne ne pian et vuni ko mieta ma no alors le blanc alors lumbene wa cha more
0: a fire fire matin
1: man no ko ke radio e di kalba
0: wando wa
1: ko ni le ya ma jola alors lumwen
0: aye la mo pe un jola alors lumatu when you speak fm di chinga tinini moti komu waro kiken
1: ke kome
0: neno
1: no ba mi aro go chwin ba tiene ti ario no ngiaro no elsi wa
0: yes
1: ulo wa bosko beti ye no chachi ba ya lorlo wan ko am kenyo
0: okay
1: en to dan weng mi aro ba go tu piane ro ba mi aro nga mi aro ba na la tela ma da en la chwin ba ne chamo kana lota be yar wa chatano be kare de we danu ko ge le chen pe yar ana foyo
0: apoyo mateng
1: appointments man me speak fm
0: okay
1: tika me sa part wa ra diet me choko chwin wa won kom me me me me on lai long won kom koki won lai long ngo mane ma le bolu duong ye ni da ye ti won kom man ma nyanya duong ye ga cha ki cha mo ko duju ti ye ni man ma la chi o ye ti ye
0: okay
1: foji kungu
0: all right yes and no la wing radio dake rawatia what don a pa we and when ke ken mechal wai kom chawa ya boro chawa boro ano tu ke lobotin lo hangia ama no tie ile mono kiti winyo wa wachi kere ni program eni ni ubedu program pa mon makwiri luo ni mon makwiri eno eto pewa neno loko mon kiken strictly oneno bene gudu kom cho gudu kom lutino isekta sa Paul Mapopat ekine tiye lokom tela eno lokom fonye lokom yorukom lokom kamorumu wa lokom yot kere do mukene mapola ta eno la wing radio kore kere kore tini ni wana mego o wachi miero kongwa nywa karachel kere yin loken ini pire tek matera rida ena yeni kai gang onyoni iot kala cho maror kon daho bene maror kon chiti gada la wind radio gange oni itamiron bero gang omo ama tek et gange oni itamiron bero gang manu wele bini ye gange oni itamiron bero gang manu lutino makwiri romo ya ki ye kiru lutino ne raitamoni romo beru ni ning and gina me wanna to me to nywa kedi edi chengatini ni eno la wind radio kore kere kore and gange oni itamuni waro kere mara romo beri ye la wind radio yina ye wanna be guru ye ki kere to dungere wa bi winyu ki to botin vienna ichamu kene na wanna to loki mego mogo be otu gudu kom ngato mo ku bed e kada do ingeo ni kina wana tu koboni uberu yin nyoni ngata wana tu koboni uberu yin kanu ana yin bedo otu kigiku neo ko eno kore kere kore so wabiberi kare mono me anyu ako nema pol kare chel kere yin maybe yunge lohangia ena yeno wabiberi kare mono me nungu chima no karatiki botin eno kore kere kore no wabiwi nyune kibot mego madudu ngere chido wa cheri lo hangia ka wadugu chen uneno kire mono meno chim manu karo kibotin eno kore kire kore yes mego we hajoli piti eno mario
1: afoy mate loki tien tae
0: loki
1: guru wa andong ba
0: wano weng ya
1: wano weng kono pange ga wan weng lis pajo meke wache pajo make wati ni gang ganga ngairi nyugi wati ni ganga mian ngairi nyugi wai ganga won ngairi the deep gang ko one thing one name gang mako pere yeo mapeki marge ko fonye beri nini kidong gang mako ke maru chok ni ka ini daro e marcon la chio bene marcon no ti ano dong timo nga la win radio
0: daro marco la chio marco ci do lo teno gi teo nga
1: no ti ano dong timo nga
0: di
1: el ku dong anga ma tweyo
0: yes
1: we ano ku dong anga ma pere o ngeni cha ko ber padana rio chaque dana rio e kan la bon lutien en ro kam mor ruban ye ruban guru ruban gane ki ruwo i chwin ki u chaque non lutien en no wera wade ne ki luon ne ganga men ngairi nyu ganga won ngairi kadu wenge mar kon la win radio pera ngo ma ki no i e ko ga don ki ti ka luen joke Kono, kani, daho umat kon, chu dug let, chila chu ono daho dugo, chi daho bi duang du gola, ni yapa du gola, kete waja ni ane peke duang duang, nge tenda ha, for kwan mo. Kon ki diyo ki nama,
0: di na,
1: chay daho duang duang. Mego dong mego.
0: Ti,
1: kani la cho. Eyan yo yap dugo la ki daron. Twere, la win radio mi ro ya bua di ga ba ni an ne en to pe bete ba in ko ne bi ga kan ya da da o mar ko du go chon ti da ko do buru ho ti don chua ro du go ka o duan du go la ka ro tie mi a me ya po du go la we la chi onu don yori la chi o do don ki kwere pian da ko ni ya ro ba ko bi du bo yo ba po bro mo a ka ya po du go la mi ro nyon du go la nyon en ni ke lu nga ana mi te lo ke en wan pian wa nyam ka ka chiel ki in la win radio aya iti biasara in la biasara ba ichar pro de nyo in la ti nyo in la fo nyo in nga e maro ko na wo meo ti ti ni bu chiate ke je po bu chiate ka u chiate inan ni ni wang dano me gang ti kamu ti kereni la bole list ini tut kanyo mala wuri namu ku kwichi kwichi kwichi kwichi nami don chide o kanyo
0: mwane ching chatea kanyo matu pia liet ngwich kome kong kiken ampeko tieni kong ka yini maru yin pe ngwe ngweche ki yin kikeni ba
1: uberwe tako
0: ngati la ngir niya ye anteno hijo kene pe wachi matwala ay ipo inu ngate oni ubi ya ya la ngira linga ling
1: bu au
0: itamo ni pingo
1: Chi, ipero mi koma anatika wachi nene. Niki, obukilu perkia di. Nen la tiyan kare ngiri, nutika tiyarka ti mobile, ento no wanyo chui kome. Ento pwi, ki koma imarni, pebi nene la tiyan tika kare ka wanyo. Eni ti mengia, tiye ya I community. Pe weng, uwe wano wanyo ni gang mukene. Ka gang ma ke marie kon ki gang a gwak bepe ke marie kon nyu ki gang ma ur ini nenu ni kwan mir bo ben ma be ka ini olo en a luone olo ti la tien I rom chule gang pan aya ka dom I ti la fon ka dom ini olo ki kon rom moro boy kuoni I rom chu nyim lu tien ka fon Pera di ma wan wanon ki la kwe di pekene ene ma wan wajene pera ma kelo kuru kuru at. Kan beti ye? Kei mar kan kuru kuru at berupe? Anga mi adon mat kan la? Kone, la winre di yuman bo wajene? Ah, to maka an mar kan dara na po mat kan. Dara be wene, anba ti yu bale cho. Ka amaru kon tuma ire de don igwa kete an pien ni tini migi.
0: Megi kelo gina nu nenda nu ati amitu penyo neni kai e gang. Ita wani a nga, iya kina dako, kila cho, a nga, ma olo olo. Pe miro matba baro olo olo.
1: Olo olo.
0: Romo matu kon.
1: Miro matu kon. Amena da wajini, pien ni, olo olo pa gini pe. Ingeni, kon ma imare lwenye kumiba.
0: Yeah, it is true.
1: La bon ching mo ma ko wen ching mo ma ko wen mo ching man na wang dang ne ngai le wo ke goi na wa fa ina na na be ro to na na en to ki ya chwini ma ini ti ka ti ye ko ki I bo ni ma ini ti ka onye ye ko ni ma no pe ko pe bo da ko pe ko pe bo la cho go ro en no pe in
0: ke na na me go au better I che an de ken ni Wabedu kere mono daktare mao aki Uganda Cancer Institute, Gulu Regional Center. Giubedu loko loko mkansa. Chabit mukara ni ugiu loko loko mkansa in general. Era umache ni ubedu loko cervical cancer, mamaho, otnyualpa. And keneno, yuwa chel mawa romo bedikare mono mengo, megengo en cancer eoniki waini loka matota. Loka mato en kon e oni miero ki gengo. Neno?
1: Pero don eno me wege gengo ni kumeri kero tini mer ki gengo kon. Eno la winyo la divo wae, eno yin toro. Chiano ni chini ni. Ngat ma agi kuja me bianca gengo, tuwe arpa chiano na. Eno anda tika wae ni chini ni migi. Eno yin tampi kuni. Ma liat loyo. Eno yin cheri no ni, ngat ma maro kon, mago no tae at kene. Ngan mamar kama no tuodo chako ko ini dake nga. Uweka wajini ki nenu ki kumini do olia. ando ke chuni ke I kuja do ulro mene.
0: An polere ngate oni to atura petuye.
1: Atura.
0: Atura.
1: Kadong ine an kumeri wene. Ah ka alsa tie mat ko ruenyo. Ko ke alsa. Keku. Aya, kado I tiki presa. We at presa po bien. Mi albeta matu gena ke tipe ngapay marta orai. Penga pede marta orai. Presa tie ki wei beta matu gena ke jwa ngwa.
0: Okay, mego, we kong wagika kenyu, wadugu mede yunge, yunge monu lohangia, la win radio watu dugati botini yunge lohangia, pe lok la ying radio ni, weberi pierboru ya bongwentona, be just speak FM aduan mapegi.

chogero chao tuo del kum ma pat pat iku mudiang kiri diru machano konyukum na ngap kimu keme ma purata maui chogero kichavun chogero itimu ngubuch matiano kima don tok nini buka weng mwini buman chogero ene bom lagam kao dore pero ma tuo del kum Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele ibi ngekoga. Kitiki fumigation services mabeja tira tira. Machalo. Kiro ya mariema nyei mapatpat. Machalo tubun.

0: waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la tedar
1: yena du wexu kagn kurti mara ya de da ma kenti ka kafen yi cho kagn ni na na ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko ana be ru pare ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tedar
2: mon ye ti ka ke lo kagn lo tar ma do red yu kok tu tale monu ya cho ne wen kun be ke no ya ki la cho wan ku me mo wexu ku be ne Jorong ti akora kora mana agen ota mira lonyo kore ti na chap kanti pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ge ki galuang i rum malamal manu te game te dero we ho be di pierapuru ya bungwan ton me a bit speak fama

0: Montur la.
1: You need to bar a beer and you went petty a bar.
0: Petty bar, way petty yellow.
1: Who got me kumano?
0: Way petty yellow. A town like a me, a tiana.
1: Eh?
0: Bearing on. Dara no, me, quam. Roma me, quam, piano, but yara man. A tiara panya la boluma, way con de bang in. A me, coco. And a parni. A da. Intra la no cool, it anywhere. Chandan worry me. And ana tiga wati jarmugo wati ne tuwa ka no la cho ento jarmugo ameta wani kano dom ne kom la da ti ko la cho ma tiki perri wi me de to mana poker ko ne ko pianeta ka don ko ana chwinye bale le tap ti don be gaun ke en en ker we ja ne ke ji gan ko korun no gang do ge en aya ko ma en no ke waje ne ke mata amer waje ne jarmugo ruba ai mi ormete gum abe legi gam nama na beto cha redi uni gam nama na
1: me mer ben kanen na ma chimbe ben
0: ti e a e bim e parta ki come kama wanti yeni weri nen ke ta konti ka lanyo ki chokeri chugi cho wera we chugi won gang wigi gang kwa tor wa kwan kwa tor wa ti kwa tor wa ote kwa ruenyi wa kagani ma don ra loini ni kumbeti ni wa da ma maram wa ti ni a tete kon lo juro donc pere ami ara fo e ka go la la choyti e kon lo juro ene ki te na wuma wuma ni donc pere
1: donc pere
0: don ko don gen ki wi lu ki kwere ma in no don no ki ker me jer ken ti kon don en kon don en kon don en ko ka nyoka ki ko nga ki be pinge ko ki timu ga ngo ningi be wing bi on ma pat pat winna drink drink gir kere do be drink do ti ka don no itimo en ge ti kamara ti ne da ka mar en drink ne ti le gen nyoka nyoka na ti to la ko la ko cha ko yor lo ware cha ko yor lo ware
1: me go ginu be nen cha lo gine binu paparia mu ken ne ke lo ki yet mu ken ne ke lo no ngenyo la hata ki ngato mo ken mu ken ne kwere don tu
0: kwere wala ti kwere don tu ki bi ke wala ti ana tiri be don papa
1: prepare ginu mo ken
0: wala ti ana ti tiri no ka la ti ana ti tiri wa ka ketu ni la ti ni ma ti tiri don ma ko la ti ana la wore tu ko ki nyime no ne ne no ki kwere lo nyoro lo wara ami ar ti ko jo ma gite ka timu tim ene pe giro timu biasa armoli kwiji mama ana ke petwa ti un biasa wa cho ani ke orgi pe ma ke rwa bakala yar ke rwa ke che bakala yar ali ba bi ya ali ba pa petwa yaro ene me don en ke rwa ni uta ta le chun pe ni wen wa yan la cho me ti ka na la cho la wure ani ibe ti ka chwe ni ngari don ki ti mu ni ni ami ti aw ke na ka ya ngar mo go na tim ni me man em chu lu ma ku no ni ma no me partani ki chu lu ti li adi a wo do la yata mo do la gara gara me pe ni ku me no ni o di at ka we la chu te dan ni la chu te dan ni e o di at di e pe ni bi mi ti li adi ma ka dan o to gena no chu er chu ni ke ne en nga to to e o ma pe ki ter we o di at pe ki mi wo gi mo gi ken de win ba di at ka ti wi me ye le ene mada le ene ganada le ene warada please get away in malatin ya ma futeri ni I chuna male anga ma diri in ilwoni le ene ye ganga kwar be don wache ni a wero em ni a wero gene a kwa kere ma be
1: kong wanen ngati moniti line hello speaker fam
2: yes hello
1: yes
2: apoy kiyo ha
1: what for you tieni bene yin koni tieni ning
2: ate ma be na ne me tie to ni de na ra 256 kilomolo
1: okay
2: e ya wu ni ma ma wu ka nya ma ne bi mai to
1: din
2: la ma be pe ma pe to ai ma lu de tru ni wo ya ti de ti ti ni ma ro mo ka na li ma ro ti ti ka
1: Yeah, I'm going to go to the bank.
2: Aguri pembeli apa jua ni kau tahu dengan ini dia ni.
1: Ngan pejo ke bene gini.
2: Nenda Mario. Jua ni di New Channel Sunday dan Apple. Jua ni latihan di mana cucu siniawan.
1: Kenen kong.
2: Ya. Tahu makan. Okay tu. Si awaju kene je. Nyo jo magonwa ku kergam ki gwa holo te na ye to kwam ge te lu ji mo mo ba mo ti kan ki lu ni ni te chang ne mo ti mo ke ni la chen ta wa ti ju ka kan ti we li ne ne ti ata ata ku ti ni ka ai ti ya
1: ken nan kong
2: ki ka re pa ka dao ko ku dwa re Por eso que iniciativa llama y perro también y no me regué pero solo tiene gran fam mandíse mal que don sí, pero un cuore que la tierra cargó en usted me da mi coño eso que iniciativa está paro pan dice mal que iniciativa mal caro paño buque malo paño buque coño no no tamá tamá va a mí no apoye apoye
1: apoye Matek DJ Lawrence. Okay. Right. Mono beru di Joe Lawrence kilungulu. Yin bene romo timone kumene. Wabi meru chi marioki ken. Pichawa kano itie eno. Mego. Kei winyo ngoma Lawrence bene wai ni. Kwa kawun weng do futo. Gidi winyo were were pa de gine. De late lo mixi wai ni a futo. Unu romo chako lwenyo moya kina utiene bene nupake. Okay. Ere no ni wane wuno jo ego awila worry mogo na even it all
0: enero ya
1: kon wanong dano te line hello speaker fm
3: hello for your program oba
1: wa for you
3: what you look just like allah holum
1: yes
3: I made a fool pilong ma bello mo te watch make it down ke don phone ma bella da ma wano te no na ke ya ma kumbeni ma kate ke radio
1: yes
3: So I met a doctor in Bon Mego Materi, ba? Me go mo ake paktani. Me go meta foi matak pe de ro king age me tiker me konyo kwa pa dano. Yen kwa pa mege wa wego u mego ki jom kani kwa te charo kamaraj. Ana tiki nera ti dakta. O chao mato kon marsaja de da mohani chao da dek. Ento, I car mo karange yo no mar ma non me mini ang in mo ina ni dar ma no wiye ti ma be eno ma ha de ke don mo ti e ni don ko ti ma ra gare da ma be wai o ya cha ke be don pe cher wa ka ti be na
1: kenen ko
3: ji no ha de ke tam ni ka pe ni ko kan no ko me gro mi ha da ke da no dar ma ku me no ni wa ma ha ma ha ka wa ke ro ke de ke lo ke ri ke bira bira ke de unu ti ki yo mo mi convincing at the only way ho ye ki ke la ni pata la peña yo lo ke ka mba
1: okay
3: ta fo ya mata
1: fo ya matek all right le gi bene ni koni me go bi beri kare mo me miyo na machimere e kwain kanu ginu motie e kubekere eno maybe chima chel kikendo ma giki and then wakelo you wani okwe ya giki bene la win radio kuno program pabulu tia donyo inge me wani eno la win radio kore kere kore anpuda tia chungi lokpa jara mogini ni yin moni ma iti matokoni ingeo tia loha ngomi yin iti matokon kape ingeo
0: weko
1: kanu ana yina weko Kede mego ti jai mogo mukene ki nyeba nyeba.
0: A nyeba ya.
1: Ti jai mogo mukene o nyeba nyeba. Ingiyo, wandaro ngeo ni gin moni ni rach. Edo nupuli ti timo na nino kere nino. Kede do ate mire wajini, nini bere wajini, kon balo system yewa. La wing radio gaiti winyo waku bedini, kadong ni numo, iwinyo kiwachi ni kono ngome yi teo chako baleo nge ni chak dong yindo iti 50-50 chance ni yin mebedo kwa pede iri pikare moni manu miru yini ri kere ni pien gini yichi pe nen mekita me kongwa mawako ni neno kung kung neno wai So ka yiniti kin jo moni manu gi marko ichawa ni gi waini ginu mo yido cha baleo chikan wana yinu weho wek manu put potuni stage moni chani uyu bero ben mabe monen gi na tie eno megno itimi do medo ginu moni ni
0: na teka wati matialo daro daro ka kwanyo kar mi ter gange no mo ta mo me beru mi nyayu kori ka do ada in te ka nga ma pe winyu lok ma nyo pe ye ni ki juri gange bo beru pe gange pe dari be ta ba ta pa vule pi ene ka ini ne ni ade dai ni le kom in ki kume ni Inen, iti jo kene ni, ka lok mo ti me ot a chile rio, inge en loko tama ni, yin me markane an babi mati. Chino kwa ti e? Mera fo jo ma gitika goi chimi ba? Gitika ni an ngoma wang tika wachine ni. A mera no buli ni, kumbiti ma a biyong ni, a chung yo lai lo, nga baga wil. La mego mama no wacha ni ah mega winyo program we radio konyo ba ne man ko mere hotela la gyana ma ye la poyo mo biyo bara da ko ba o biyo no bara ento kama mi arbedi pe cha mi artiko nan tika burie ka uti anu don ami de wen cha mo ti anu we mar ko ti ati yo be a wile ko ma li ti le li rio ami yere maru ya we de ti na ko ngat yo da Awe dite na kone. La poya mo bene pereke nero kom loke komene. Kwa ye ke la poya ki chwe chwin mane me yinti kene. Ha? Kwa ye ke la poya. Chia wale ni konya konya wek ambyan nero la megunu mot. A nero ngar mane tika warke. Waru la ki ryo ki deki nge an kipul ka ma nge. Da wale en kape dong la yot bag. Chi dong la tim ki ma. Singar we dak nan nga we ngar any drug and man no ko beta kwen ya.
1: Be da yo makai.
0: Wa ngai lu nyore.
1: Ni ko ay ke la.
0: Any tie drug tie don kere.
1: We don nong chi ma ki ken chi wa kelo program wa ko ya gigi. Hello speaker FM.
4: Hello.
1: Yes Anthony.
4: Eh ko era kiri.
1: Wati ma be.
4: Yeah. Amu ne kan chi la ke de. Tung lo ko maleng ba.
0: Kan si lamu porro mo
4: kiro ah ya niar ke ye ke gua ko ba
1: ye la mo pe Anthony wa legi kom da ke gachel e lok lok I moni mai mer wa ju wa neni cha wa tutu mo
4: lok ate ma duong regarding you mat ko ma don ko ni pe and that cargo I don ka no me ko kon ramu pa ni ki ma ki Computer Kenya Bank, you go on a beating under the hand of the other program.
1: You don't come, Megobel be quano na machime, Megobel be quano na machime in bed a quanky Kenyo.
4: Okay.
1: Yes,
4: you can achieve a quantity again. I got your lock that I got your quantity monkey, Timo, never Timo, never. No, Timta, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
4: eh
1: ye la mo pere endo bino megi kikan ti dong endo ku bekeri
4: a foi delina foi mega
1: all right okay lok wadong lok ti maduong lok ka duong a kede petumbe ne wan bene po biol ki loko lok ka kon tinen wani winyo wa loro mago dori du again ku che bino wada
0: hotu
1: Mego chao wa pere e da ke Rachel summarize
0: ki come Liz I'm your boy e gang weng we kama ko ye ni kala chio yo cha go gona chim ti gane I no yom better da
1: okay
0: ka da go bana yo cha go gane down by your pond on you I have been a young man, why didn't he walk a dog of a marle?
1: Yes,
0: Calacho, why my uncle Corlan? Tell me your cook for your Corlan in Magogo on a chimney. I'm padatiki log, Mama Paul. Tama wing water, wing, no, no, wing, keratiki and gang. Kagana right, ye. uye luong ni jana rajba wacho ni en spare en malaga pimeno an pa mi atane gang ruen gang mo kena ni anano cho ki kena ki tika dan jan gang mo kena no mon ni kena tika dan jan an mi arga yen la ti da ko me ti kamata mai de ngai ni dong no ko ni pen la gur ma charu ni waje yin ti meni ni dong pimeno gam na mana gano penya ni atweru gamu gena nining watweru nongola tuoning wego obatwe pakta mara ka de mer no ni dakta ke kele pakta gam na machima
1: na machim dong
0: sale paramo yarne sale tie piene gamante dong ngeyu ni wanwa waromo gamu gibechi ke gamu ngano eto kita ma timu kere e mabe na mati jero abero aboro ario ario abero angwen angwen 0782274 73
1: all
0: right ndi gona chim ti dami wana pa director
1: okay
0: afoi ma tek rubami ti wugum ti ario oye lc padano mano ngene chumpi tu afoi ba rubami ti wugum
1: opoi ma tek
0: yar mo afoi
1: all right angiani patrick beno beru winyo wise island pilot patrick ka beru ba patrick kipeje mote komien la win radio wagiro kaka
0: opoi ya no lum weng all
1: Wagiuka kana hichambichel manyena chido kwa dugu kere yuba maberu kite nini. Mede winyu pierboru ya bongu entona bicha Speak FM. Yuba mukene mabeyo tia bino. Yuba pabulu tia bino. Edu wipo wili niko ni chawa cheltu chawa deki. Pudogi bibiri kare mbono mekeli uo joma no tia chung. Meberu chalo bala wiki kome achel. Mesel mapopat eno dikibe nedo kufotie iwing logi kita mobi waru kere eno kokore kere kore. Kere dame topo wajua atinu beru yubu leo. By the way.
5: Mako General Motors and Warehousing Company Limited, with over 25 years of experience in northern Uganda, located on Port 22 Ola Lubara Road, Kanyagoga B Bar, Digloibi Division, behind Fort Division Main Barrack. We are the authorized center for Mack East African Isuzu, Motokea Nissan, and Ford vehicles, Tata vehicles, and Honda motorcycles. We sell motor spare parts, batteries, and tires, computerized diagnosis, wheel alignment, balancing for small vehicles, buses, tractors, and trailers. Automated tire repairs within a few minutes. Well-equipped spray both for vehicle bodywork. We have warehouse, office space, and mechanical engineering school. For more information, contact us on 07734-206-94 or 0323-301-420 and on our website on www.marco.ug.
6: Gena Maraman. Ude miet kabisa mani. Andape.
7: Aha, tinda mai. Chuka kiri na ite nini do loke makara chue chui na peta amu gini mwken. Kauti yumu chui kere daho mwkene. Mada wuyo uloho kiswahili kiken. Ni kabisa kiken.
6: Piku maru ya mo kicha. Kabisa baru gina marama kibohara bohara. Alkoholi kombucha drink. Majo mayuba ye. Oyoma General Stores. Matino nge nyaru galo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bena gituiki jina mara mukani mabejo, machalo, Gold Force Wine, Chesa Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge, ibetu milita mia dek. Toginunge, idu American Minery Uganda long. Kondunge UNBS, umu unirwate, mia mara. Yambi nikile mukili, wa idu kamamili kameti ye. Gowa nikichim chochot, imuta beira bungwen, achele bichele, ario, unyo, muta beira bora chele, abungwen not, adera bichele.
8: It's 3 p.m. Kombedi, Tawabungwen Medichin, Kipiera Bor, Wabungwen Tona Beach, Speak Farmer, Lakelia Ye, Magamaga Skills Institute, Kaponye Menongo Barachi, Tikanongo Barachi, Miponye.
9: Wajuli Tawamukene Dari, Tawamukene,
10: Speak Farmer.

0: biro ka chu ye mo ka ngi chi
1: tama
0: tama a tikila bol ma biro ka chu a
2: pani
0: a ka ro ku no re ma ri tiri pi ar bi chi
2: en la ku lok mo ku gan ma
0: chi eh a ko ni ngari gi lonyo wo non ki ku
2: a won ka chi ar ko ni kwani ko nga
0: ineno eh en ni beru ye pere ineno chi dun ini no ni ini kero da ko mo ni mo dugu gan ku re Warut ye kempeng pero ma kwaro nyomi ma maro mege kanyira achiela chiel ka go chiere pachigi ti ma duong don pero enini pomiero gengi iyo mi chiere tela kana ti nyako dugu gang nyola ti jang football chiere gange umiero wanen ke ro momingo ka position ti wa yele be wa kedno ba ke la ti nyako yo bo bet kenyu we go chiero lok be pe guap che guap don pi pero ma eno a ke ye ke gange ni ka endo chiere go re kansi ni ad mo ko chiek mo ni ni wax dum bi chung ma tek wax institution min ñom ñu min marriage hein u chung ma tek kono won neeno mo ñoo wakil wi waka ni ka neeno jimi egoni ke je won neeno goro pa lu megi waka ke yana yini dago ma muakum ko ni timu gira ngo ah lc1 mi ro choba yini dago ni gin choer be pe o ta ci dum anan ne ko chwara ineno le ko le pen egoni pe ki tie ma poli kien pen matika mako mege eto mi ro chung ma tek an kar campaign na berga wacho ki joana magit me pale a wachi gi kamani mira an ka wono chwara bi yela be keto ka bake e kien pen pian ana neno be pa ka bake tie ba ilu ke europa pa mege meti gi ruwa moni mi lo ni wan ma chalo mege wono kwaer lo la juach ni gin eno time keto wan wati ki ye wachu ngi tian wa riyo kero na nere wanyo wa ki chingwa weng mi neno ni gima kamano time kaman chino mini gi kero nyoni mini gi bere gam pierre ka bare ene tie wak jom mo ti la riyo mano ti kem ping mano olo ngi gi mo ni tie biyo ngi miyo tam ki mege wer mege magi ti te der ben kero go ti ngo o ile wanu ngi ni wan ma chala choli sa bridgeon wanu kare pero ma lire da pero mi lweng pero mi lweny ma war beri yepi kar ma lachi ma dong be puwa bi jenge ye tutwali okelo yo ma pol nyoni odwa okar ma pol tutwali be kar ma mege yo me kwan bene kede be di pero ma la mero loge ye pero mi mwole ni ka gwak tika ye li joke ni timu gima lir ino neno ini pe pero ma titiri indi neno e tiri endo joke ni ti pero ma dira dida choke ni diyo no pe laro mire beri ka choke mwene imiyo an paro mbiru che gwak ya cho o mire cheta gamo fom pe gena mire beri ka choke mwene ini nyo alo no itingo iti gwak gang chino wero gwak cho nyo joke ni gibiru ki mene a position ini ngo dago pe romo gwak te ngo wate la cho pire tek gamente pire tek irwa pire tek ki jomu kene ma pa dun ma pat pat magi neno lokum jingo kero pa mege ki mon ni wati yu ma tek iyo eni ni mineno ni kero pa mege wa meru nyoni wa meru rom mi mingo mi teko bot gie wek buchu ma tek
2: na babi wek wa katwang chawa eta bedu kuchen boru ki loga riyo statement ma mege beru chara wachi mege nyo mon mokana nyo lutina nyer mokana be gen kitika konyo ket me gengo tera pa lutina nyer nyo mege madlope ki yo minyego kadong bene mukane makona mere duk loki ye kete yin mere chumi beru wan koma gwaka chere nyo gwaka mere chere tera eran la chua kwero ibe timo kira ngo
3: It's 4 p.m. Kompede chawa pa medicheng ki Pierre Bor we abun Antonia Beach Speak Farmer la kelia ye maga maga skills institute kaponye menongo barachi tika nongo barachi miponye
4: itio la titmati office pagamente mo onyo tiki mutaka malog buketi nyi ki tika meru loan pio yor yor pede ba wi tutwal fin credit uganda limited twer konyi ikene cha me pieru wangwen onyo niana chel kikem fin credit uganda limited pemiu loan bot jomati office pagamente kikem ento give me you bene logbook loans bot jomatimo biachara ki joma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka mamorka gi logbook ne kichoe nyingi fin credit uganda limited tiki jae maramo piario itowns madiro where uganda kany
5: peluak matie gulu kupeki manager wa inamba chimchera bira bira ngwen abora ngwen abungwen jero angwen aboro unyera mulimu website wa www.fincredit.co.ug
4: fin credit uganda limited jomalibu ko tijgi obedo uganda microfinance regulatory authority fin credit uganda limited improving lives in uganda since 2004
6: Wajuli chawa mukene dare chawa mukene

0: Perform a technology, you take home a chow, my child, of course. I you tear a door. Why don't you teach your dear car or chow can your willow? Anyway, Juniper Tech, never check a bridge on nature, a chin with a chow. A dead motiano, no a do chen key. Open campaigns, menopa, Luchomadi Chombi, we come a chill, Cabinema pat pat, Ecomano, you can a cany, Tinocani, chow a chill, Kinakabuan, Chama Jelcoman. Wajulati, wachero wachawa ye, ario kitima chake, madi kegi studio ini anamati. Nya ema, kit majwi, Abson bibi yon chawa ario, nyokiri chawa dek kitimu kene. Dile bene, chaka chawa chene kiri chawa dek, nuwati bene kibanchi mu kene, palo chumu mbibi wikuma chene magiti botwa. I villages kajil ki sales, madi botwa ikumarika kanyi. Ya yumni, yutiru matin, adiki timu kira aki Powell Central, na chaka chwa namidi kuchengi Powell Central, ni chaka chawa chene kiri chawa ario, a very good chuma make studio kakany. And ye ba bit gum majorge kakany, chak jolum little Charles Chanwira, and ting a chin medica chum meno e sell mepa well. Afore bin on a little Charles, you tell me speak FM.
1: Afore did ever afore me jolly ready speak.
0: Afore the twal. Afore, a tipere kimego, man mego grace akelo, and tiberka chung a chillit, then we chillit mwe chung we kene. Mwambe, ena Richard vede chungu mbewe kene, mbewe vede chungu mbewe kene, man Grace Akelu. Afo ebino, nina matini speak FM.
2: Afo ebijola, speak FM. Mwambe polo metigum.
0: Pajani uri, nini kini mbele, watu chakana ni?
2: Watu ka chakama be, kikana macharo an, fura warwa chel kikan. Ingini mpeko dan kubiri chani, kani ini bichiaro ka watu miri, kwan chani, bili li pipi, mga joka ya cha buon, kukairi ngwa ento anapegi ka
0: michani. Ite watu kitmeti kere.
2: Ite watu gara kira tikere.
0: Ya yesu wei bin kitmeti kere.
2: Kekoma.
0: Nyang jimbo gila chani.
2: Eno eno.
0: Mene chua Afrika kiki studio, umirabir kiru chua marama ye, uruto a beach, magina ki the Powell Central Cell, yutiano matin, jimbo gita bini kini yo, wawari kuwa reyana pake wachako ne, yutiano matin, ento, mapeja wachao ene ni polewa mi rule of the game kira miro tuwa wakere bota kika kanyi machel ene ni waluwa unu luchume binu katiate wa doka miku mawatamu ni pere biru tek bodu waka bubuli wukui nika yeru wubuti mungo ene kina pere tek joke ni kibinu ki yeru dano kidaki luwiri ene iwan popu ye piendo kwa wengi wachao woi kama wachikari tega chile ene wapena udugula hile mapedongo pegwa kakanyi cha chikari meno uchwene kwa wako meni kina pulga na watimu chie pitini ni walumu weku unu ya tamu botwa wachi wa kitu mmenu kene loka mbiku sili ni loka botu wak mamiru bulu kwi amiru chakone ki weka chaki bot migo kadu bot Charles ene ni migo Grace loka mchu mbinen wachaki neno kong gua kwa iberi loka mtela chon kete gua furi bino en pitin machil kitu mario mwa mpu kuchwini mebini loka mtela mapa wachawa neno manifestos mamiki
2: a foy matter. Anna Berga Telechon. A bit of Vacham LC Tupa well. Pimara para beach my beddy. Mangin in Gomu Berpa well. Nyo Dama Tipa well. Don't kill a no chon, Jopa well, my berkegi, my berka telechon. A well put any in my girker any. Don't tell my berpa where a bit of my bear door, but when my bear will keep pair my canon of paper well. Lok ming om ador ma rom be papong atimo atibe ma rom na patio ki sam chan moni ko agam kong any coin moni bor ngatimo u be ru pere don ngana ne ana ni ku beri chan wa ana bini tela nyu da ka dugi tela a be ana
0: ki mari dugo pein
2: a ki mari dugo pein ki tia lok a de ke kan an ma chala mego mati ke pa wel a cha ko beri pa wel ma ka pier bi chel via bia ma an mi door e arian ani wange ya nga mu bienu tiena nga mu bienu dire nga mata furu danya danya wange yo don ana ne ni perti ya dera nga an matika danya pa wel madon ki la tel ma mega ma chon manuti e ni be per ma ana ne anu ti ma raj beno pe eto le ma ne don ti ka chiar kuma ingeri ma chiar ini dana dana bi balo eto ki wajin be ka dana bal ki chiel pinu ki kete don I chane don ne anu bal bal madon ana ne ani bal kana ana waji juye wajin bal bu chako ki di chi ini bi begi di chi ibi chi aroka konye chari bi mare nyu churon bo ma ibi chi ni manyi meli baj eto mo dem bi lere yepe ngono chi ni ko ibi chi lwa ko chi ni idugo be po gi cham dek ibi cham ki dek eto da ne an kiri jo mo kene do biu cha ko donyo mano gi dere gi lu kere ko ale dete ano ne ko ane ti maraja tika ko pe ti mabe pingani ko ne son mo gan ana ne an kere ni pa wele mer kene kama vuluti ye vuluti ko ne son mata Machal anane ana mego.
0: Angeli kwenye bini manifesto ni?
2: Ya, ya, ya.
0: Jembe tamini temi.
2: E ati kumeno.
0: Okay? Mm-hmm. Now, ibino pikosi no ni penge miro ine bine yopi ine kumi.
2: Abiana yubane kuma.
0: Okay? Mm-hmm. Now, kere rila penye, ine vipa welpe kani mbro mene?
2: Mada abiru pa wel kenyo. Ni chaka we piyara bichel biya bera aptu beri pachar kama. Abiru nungi chowa bi kenyo. Pege nywala nywala. Yanto mamana la mienle. Eno gamba tiru na tuwa bere jele kigangwa. Yanto meri piyata kenya meri dao meki chien kenya nyolo beki kenya. Wai ya.
0: Watendo.
2: Watendo pachar kama.
0: Watendo chwala chwala tiki enge maka mwake piyara nguyan kiwiye chwala piyara bichi wiyeru mwe biri pa wel.
2: Kikome.
0: All right. Na amigo. La penke nbeti ni imene nwa kwe pa welu mini kwi. Pa wel central mini kwi. Loga diki, loga nwa metamini kake yimini kwi. Ini biti uye. Chalo mego. Nuchalo LC1 meyadvul.
2: Kekoma foye. Foye ripon meywadyo, nyo loga meywadyo. Gyan mabeti u mabeye pa well central, mabeye atika. Mana tiyana chako ki vulu. Vulu gi, kiet ma vulu tikede. Kakanya meyo direction ma vulu chari yepe. Eto ngaru marong wadyo, na abiti mgino yo, timu gino nyo. Eto iyan machale danda, machale ana para wadyo, ana abiti mgino ki vulu. Eto me nel ma chali mego ye na ma chali ye kong in review do you gi mo ke kan ma ke on review do o oki kom im ma ire mere ne na ire ye go ma chala ne na mega ramo jolo vulu pe ma tu vulu ti kan na ne gi mo ma ti tiri e gu ni poli gi mo de tiri gu ni poli la tien balo ma chalo vulu ka balo ke kwani ki kero gi pein ke ne ma ma ke ramo kwani ki kere kwan ma ti ma ire ne ma chala ana mego ku mere chan wa ti gi po ka me na ma duata Yeroma cha lego kwany mo ki vulu ariana ti ko man gaki do wi ko bet ko man go dugo be ko garo yo ki vulu timu manyor ka ini kel wi vuli kero ka chelo ino ka sian man ma vulu ramo timu cha lego kero mo min ngi sab gi ngongo gi bi ki vulu jiwe na ka vulu cha ko timane ka chelo mi vulu pe chiar ka timu bal pingo gi na no gi timu tie ma gi na ta na ramo timu ki vulu me ario gi tiki o ma yanki yo panu sab ma pia gi tiu kero aptu ko bet pia gi tiu kero Mati gang pa la ditege gang pa chanu yar kenyo manyore otna pa buli kirati bene ipo dia marti central manyore ni wara be lu
0: arake yobete no
2: arake yunu safa bulu mi kwanyugi
0: chari
2: yo eh komo yar ke koma mano ke wili wa charani ko ngi ngir chara dana charani do ber pe ji mu keno ber pe manyore ka ke ka ara donyi tela manyore jimu arama duwa kana o chem wa buru chakti ker manyore ke lu wigi me gripu wigi ka chero buru pe cher ka timo bal
0: Mego Grace, okay, why do you draw chain? One comma chill, which are a bit of pay.
2: Me draw or art, and only chain,
0: yes.
2: Kaki draw or art, and it's chain matter to our office. Roma draw or to an catchy looking rock, pepe at a canna.
0: Okay.
2: Luaka, any wing which are of Vulu, may get your get out and Jimmy Palutianwa. Chicken, you to get direction money can in Utimo, because you command command. Well, Vulu Pichar Catimo Bal, Michari Coach, or Jaru Yak, Jatimo Berper. Pingone Kiri Wigio, give money team a ground setting. Mutual Wang Yunugi, a coach Aranigi, Timo Chal to make corn chew you or Gigging on Hogan when no Berukeno. Natana Chichir Matima, Ule. Cut they know, care they dear, Matio Dabinga Dabian Ule, Chacumer Kumer Kumer, Mano Tama Anam, Mikonuma, Vulu. Mario. Mega watike permet moi mais ben lon pinga pa vol mega moy pa wel sian woni bi tiar ka kwanyu lon ti mi bi ko ke non ko be mega ruti an wede ka mo ke kan ke ni ngeri bu mi an lon ko be tiar do bu mi an lon lon mo pinga ro vol mega watia wade ni wono wini re dio matia wini duana an ke ru kredi pa wel ngate mo po bu lu ni ngeri bu mi an lon e re ngeri bi do tuan tian ma bu ti pa ngeri ke bi tiar ke ma bu tiar bu be ro buin ma reju ne Mega mero beri chup kere ke tiga deni. Eto chiana me chup kai deno be konyi. Loyo lon man mege tiga mi ebi rinye ko beri chan. Tiga bieto gere chunyi. Nika be mini lon debi rama beri endo bo kele kuj. Ene be wan gwen wabi deno chan pa wele ka furo tiye. Man man eno ko mege. Ma dek. Jimi mo kene ma chalo luak ti pa wele kenyo. Miswele ni watiki jo magi pan oat. Ma kere gino pake. Gimo eken be go mero tim. Pe mchichok be buru wakech. Eto bay won on mer tim nga
0: uchul
2: at dongi na ara ne ara ni machalo machal ana mego mer ke ne do ga chi la chi mangar ma jo mari pa ye at dong pere be romo por ko ngar ne wala tian bene tuo ngar mo ne bene tuo da be ne ara ni kom do ga chi la chi me wilo buok kato nying ga chi la chi ki jo ma pa ato weng e iye wero ka chi lu ga mu ji mo ken ching bu beru tie de nge ni ga ne ni bu ga chi don office ba elsi bu ga chi lu don bor won gang me ka nga ru bi ngwa di wo cho nye di ga do bi ru po ki bu wer nying e no ben nga re da chel manyor kin ngam pa ora pa kon joma ti get umira nen ka gi gam gi ka chielo lwa ko bedo ka chielo chielo lwa ka bedo ka chielo jimne ne wen pini waje elchi ber ki bal mai kuma ni ngani gi na lwa ko bo wajo en gi na inbi ti yume ne kere man gi na anane an matare do mir anane ngana yubu pa wer bere ma be don ngad mar ka kerbo bere pe ak lok metuo ki lok meta don buke eneni ka ngaruma tige per ma ngar tige tuo wakti od yar ker ne pege mi char ka no ngo chene ni chi wil ki yar ma nyur ka ini gam dane weng re da cheli te ke ne ne ngaruma ko elian ma gber char ka choke i ku mi ari o ne chele pake ko wati te ke ne ne duwe ma ku mar bi dar wo jok chini ngali mi ari o mi ari o mi te ke ngaruma ko ngo le u cher ko ko ngat chan ki od yar ma nyur ko ni la pege ma ti od kan da pang od yo ngwe ko ke lu ko ma be ire kelu ko pangaruma dirbe kuma gena na tamna ka donyo itela uboro mo koni ko pa dan ki chwin maleng ki waro bene mir dan ware kriti get mir nene lut chepa ku minute mago beri pen jima ma ku minute bo waja mir beri re chele kan po beri jima rio yen mai lon ko yen mala cham bu bin dula di dula chel lok me a poka poka me waden en la pan ot en ko la ror en ka ne pat pa beti mo kit kitela na dan wen bo beri yo chele dan wo ben ma nga ma rom a roma ka ine ti mo bal ka ke dan cha lo enyo cha o ken gwa ni yer li armen nga te ine de yer ko beri chan ine bi ni go wi nga te nga da ko dwa ko pa bi ne na ni nga te mo ne a mi cher po li mi cher ka don ko beri chan a el chi pe lar lok mi tret ko nu cha ken ine ye ti mo bal gwa rer o ikumi a bi chon war ga o fitu wen ki de dpc mo po li ko nga wen ko nyo fitu ar di si ko fitu tan kla ge ko nga ge ni mit wan eno ni ngar ni eno ni war ga ma pe a ki o fitu el chi wan mo kristam nga te mo por ni cher po li no wan a el sis do mi ma ta la ana na mi no wan ko mo ni mo bu chu ni eno ni o mi nga war ga ki nga te eno ni yu ci arker poli ko pe ngani jo kene timu balti rioni anda tigi chen eto ngarama la chana dong bonio pe ngo ker ne pe mi cer kana ka cer ka loko loken mi cer ci ko ni ki poli en an pa biti mo ne be ka no ni cer abi cer gamo ko ngwa nga ki bion ki loko loki ki memba so weng mi tiar yan eno ni ngir mala bala da o wa reru no ka no ne pe da bal yan da ma pe le bali ma ini dong pe no reru en da ma ci tuor reru ni ko no non en be de changa pe no weng ki ufit ma mega ma pe bi cer ker kana pa wek dul ma aria ma dano tiye aria ma mega no ben maleng dok pa mior fiti ana ngan mangin ena roro mi rwa ko loke pinyo pia ke berie pin yo ofis nyo aria achiel ngat eno ni no war gane kama eno aile pang on rige ngeo mior tigam war kaba elsi kuni kita eno a kere kunu bion kere kany chao kere pingo e dani roma jolo ne eto mugo no rian rian ke kachani no tila i tila wol tila kuo tila tal Orion do bien pe kon ko e bor kenyo chimo nyor mer nge dua chere chen mer kay go chimo nyangwe arian er kam a el chini ngar rom aramo gwa ma be canada pela nere pela ya kayu ke rebe re pere mer pe ki jol dana tam vir ka gwa no li kwa nge kon kir ngato a ke ga riane chi jol chi be ma be ka no ni kir gen na ye a ki ra kiri unye bien ke jok bwa kun aria kan jok pe chi ngar mer wan be wo bi kwani ki bere wo ker mo ta ka be pe pere ken gwa wo dua chi el chini kam a ye ni ku ni kum tan ni e wa duwa ko bor le bon rep po waro mo gwa ko dana ko men mano gena ngini ka ki yare tela jen ma beti men ma chala mego mi ra gwa ko pe lwa ko ben ma ngo ma be ma le go wi re diwni ji mo ma ar beti men ki chol chwin pe a beti mi ji mi ki war ma chala mego en to a le go jo pa well central ma ti ka winya ni la cham bene dan ana pe gi chena mo me cher ka bietu kwi ki ro nyiga chet eno ka bu mi ro bietu kwi ubu yir pi an ana keloni ni o mera kunyu a telwu a dowu ki pawel sian ana pegi chan o we ka ken bi chan ka lok bi bod lwa ni a ko be da chere a pegi ker mi chan e to jo ma ti ki chan de ino ge bol cho bon kai ru mono chi lingi pim pim pi ru ru ya ki le mano me po po re an pa biti moni anoni gu jola we ko an don ki chan ma na ti ke ni we ana be be ki chan eno ni ka do gi ki chan ani we ko an gi chan ma na ti ke ri bo do ari pa welo ben ma ngo ma be ke na ma da lo en ka joma winyo radio joma ti wa ko kuno o win do ba
0: me ko yu pa ga mere ma pa par be ti pa wi ni lo ro ye bien
2: pura ti ka lo ka kenyo
0: e ti bien ye
2: a ti ka bien ye ma no fa wa ni manifesto ma ka bien me ti mo ne ti ma pa ga mente ka o bienu ma donki waj ko fitu elchi wani jimi mwen tika bien restocking gi tika bieno ngi no sab gi kon gena ngo gi tika bieno pdm gi tika bieno gena chel ma kitimo ka de yiru gi pdm no tika bieno ka de yiru pdm tika bieno yiru mirne i chok lwa ini cok dua ko wen gor ka chelo lo ke pe kat ki buri mi lo ko kar ki bon ngo bon men bas bon lwa lo wa chil ki zega timami lo ke do kanu jone lwa ko ber jan gine do o en ba u bir wele en ki tiga mi ta dana pa ki ken ikum dan mi abu wen ikum dan mi abu wen category no tie gwa lu gara lu ngolo ko jo te ki ko jo mbere ni ning dongi dule ne wen no ti ken dan ken ni wondo wini ko ber jan ki mi gara pa Lugara pan ke mier nyiga chele kan. Ikum dana chele ken mege temier. Inu mier irue lua. Ka lua ka po gam yeni ngon. Ka dong ini kata ki ngon. Sili sona ini iwinyo kena lua ka gam kere. Kaman wa. Me a rio. Ka dong jimine anu o. Pe ye kiat do inge tielo. Ke mui ki kama leng. Ka ke mier dana pa. Ikum lugara nene ni tia pa. Chike mier dana chele kan. Iyan chow chalu fot. Kep chale ki chow ye ka lulu. Menjur ko dana pa wuro beru pin ana che ya da ngana bi che biya ngana pa ko men ko e ko ma pa ne no en dana ke du kara pa menjur ana che ya pa mu ke da lu jir ngondo kwan jo ma du kwan en jo e man na ko ke ko ma ka ma da kana ba ti menjur jo pa ne no ni en jo ma gi no first gen man mu cha ko bi no ni diri ma de da ka nu man o da ka cho yo no be lu on lu ak be pa be char ke tielo abi cho e ka ken ka mi ya te bulu bulu wa bien en te ko bulu mi ya che ke mi ya bulu da Jo na ma che na ma ri na ma de mu ka ni lu ngi ri wo cha pe mi ya che ki ri we na ma mi ya che ni jo nga ro kwa ni yin mi ge de kwa yin enu de re ku na ma ndi ma de bi ni mu bi ni la mi na ma nu bi la mi na we ka de le mo be pe ka dok mu bi nu dok ma nyen wa che dok bi n dok be na jo ma chi ngi ko ko ma bi be ri ko an ta ka ne ni bi ko ka kwe ne an be pa cha le ba I kwa ni ki chi lu ak bo ne an ko be ri cha ni yin de kwa ni yin bi ti ki gen en ma nyen nga ba dok gam ngin an gar ba mega ne gang pa pa kwani ngeri kwani chi ki ki lo mo da ro bi kwati e ana pa mi be won yo mi won wa mana ngeni ni gena ma ka pa ka mento bino
0: so lo ko wore or gre mini pe ye
2: lo meti mo
0: wore or gre mini
2: pe a mi ki lwa ka yo kwan ki chalo ka luru geno chet kere manyuri ko ni be ko be chan wa mo be chan e ko be chan o fi der si wan pe ki chen ne ko me ko chi ko ne medium stam o ko be char ko ni lon ko be char ti mo an pa ga chan pa ngate Wek eno chi arka ngar man wachi a fwo yu en be. Eno kadi ngore ni da chul lo bukelu peko. Ji upe luak ube pa luak. Ji ma mega ore ube mega kilu tiena. Don be pa be gamgar ki mo pa ngati mo. Abi koro. Kayi nen ma be ni kachari ma anabe nena nena ni. Wek gino man ini nong ji ma be ki kenyi kuwe lo mena ma pa. Olu todi bule tini mo achi. Be pen luak ni andung ba do gam be ba. Olu mega be gang ma be ni no. Umir gu cham. U neno ni ning. Ci lo wa ja a ka mara jele pe yin dong kwa tin ma wa na ci nyu ta bi la tin ne no da tin ne ni bu tim ngo bu no gi ne ni
0: okay
2: ma nyu le wa ka bu ne la tin ne ni ta wa ja en bu tim ngo u bi no ci ka da ki ke ye mo ti ko ma no dong an ba la pe woni ne cha ye be o ke ri cho pe ki lo ke dog ma be ni da na pa ki wi mo ko ker ci ne ge ni wi lo ke ni gi ye
0: all right afoy we ka ye ma cha ka du cha na mi ka but Charles Chanawira me me no be ne kin Je m'appelle Tego Madamini, Kadire Mada, Loire Kargan, Komen. Évitez, ok, man, speak FM, you man, mais, campaign, by LC ones.
3: King James School of Nursing and Midwifery Lira. Tell Wongo Tino Kwan me would join your gamma medwema biro. Man July intake 2026. Pick one jummy muggy. Certificate in nursing and midwifery. Mo Kwan Mohadio and Nucho Kaken. Ogami Yejo Tio Sin and Wen. Kunukaru Sciences. Chora Kere Lemono. Zeti Diploma in Nursing. Extension. Kere Diploma in Midwifery. Extension. Piwege Certificate. Kere Jo Tio Sin and Bichel. Kwan Mohadio and Nucho Kaken. Annual. Twaletini King James. Koi go. Isemes Tamar Chel. Atino Lungu Gamukunu Pachulu Kwan. O Picha Wen. Nyachimelao ena chulo. Ite yuba chelungu lao cultural institution bursar scheme. Semester mario. Doko te chule kwanu kwa ite yira director Dickens udo bursar scheme. Otinu me King James dangti gum mepongu fomi mwakamari yopi kwani den. Uluo loan scheme. Atin kwanwe. Peking gum mekwan kumdung banu na lori King James School of Nursing and Midwifery. Lira. Agama dung tiukura tai. Kakwan King James ameo gera chile jemi kwanu dakatali yelong. Tia nao ki kilometers dario inucho. Yae chuka koke bae chukumodo. Agama dang tia timere radio station man. Nyogoka jimi. Nora Bira Bora Beach, a beach aboard not, Nora Beach not.

0: hoy market enanoi lawin radio eching a bichel tuju chawa a dek mi chawa ngwen ho bedo menoke kanicha me Christ Miracle Ministry nyo Christ Miracle Center manoti nonge la yibi atike falsa team in studio wakati kichama a jol
1: Hallelujah
0: la bigeti
1: yumi tibinyo chawa an kidogo atike kinu Christa chair me Christ bol ana yat la go ki bon makuno donc tayere wiñ lokol ba mo bien buri charo kin ma dwi ci ci ambi ci wen tawa dekk comme note studio kan kamini lokol ba kamini chawni ki goyni be tokre di uni e wiñ goyni ki chawni ci deer bi na le moy kan ci ana fo ma tek
2: ah ba ma wono wiñ radio Genyengilo ano kelo Eric atie kwa me class me ko church pene matina lego wulu wina de moti wa okenyu unye ko be chok pen kwa ma be te bi bu pene matina fo yoro twal
3: amen gi kain lo ane Nelson Mara kita pol kar ju yi ba bi ne cha bi chen me binu mi o kwa ndo cho ma bejo me ko nyu kite ka de chon pol bo pat so be da ta ra kite ka ma bo di ra chang ne ra di ne bien dang wati ka cha ko na pe wek ni ga chel mo ma ti lo kare a fo ma ta
2: fo yo no ti twal wa ko lu yi wa le go no lo ba do ko fo ber ro yesu kristo pe mar kere ke ya ma pe lo ke kwa wa fo yi dang pe kwa fo yi dang pe ya me we fo yi pe jamen du ya chela cher wa yesu kristo ma ni yi ke kwa wa lo ba ye do cha wa ni lo ba gurnera chera chel kanor ki ken nameti ye kanor ki ken ngera chera cheti dokti cheru iskuso e kabero ner woti yoder we iskuse chawane lo baye gure krete hoke tweru iskuso ya be yo apola popat joka me opiru luen kergi chirana me opiru luen kergi chita lolo nga me opiru luen kergi ni atri lo baye tore puro ko donga twale kuri ya be ge yo ka obinu winyu lo kre iskuso me gila game ye enyi yesu kristo rodwa
4: amen amen
2: ana foye tutwale
4: Ofoya.
2: Eh, tu dana dito tie kanko. Yele dana ya me don pelare.
4: Afoya mate ko merali.
2: Eh.
4: Eni la kwa Geoffrey Mackay.
2: Oh, yinbo.
4: Afoya mate la win radio. Afoya kamoke can mighty win your way. Iti win your way district ma moro. Iti win your way kinoya. Iti win your way yoyame metacho. Iti win your way ngai. Iti win your way yumoro. Umoro li ganguti ka kwe yadak. Iti winye waki kit gum pade kama waki ken matika winye waye kumbidi chani beto ni rit kama red unit ye kat luti eno lingo mot wek lok palo ba matika bionu borini inong ni chao inong ni gonye ni waki lok palo ba lubabe polo meti ugum tini enene watie machuinyo yom tini enene watiki lok mapire tek adada la kwatli wilok wapi neno matini tika wacho ningo
2: Make.
4: Uh-huh.
2: Take care, not to take.
4: Take care, titek. Nagaan te care na tiadia.
2: Kadun te care ngo ati jeluiwa.
4: Te care na nang tiadia.
2: Endo te care.
4: Te care na mati dia ni anang tina tina kili Christ miracle. Niwe te care na ni. Ayue oki ye. Te care na tiadia ni tijang no peke. Eto no e kwano. Kara tai dang tie. Te kare dang no tie dia. Ni bedu ki mirini beti dago. Eto dago dang dok peye bedu ki di. Christ miracle miracle kwanya.
2: Amen.
4: Ina do iti wako ni. Te kare ni tini ngo. La kwatli. Inon koi koi penlu win radio koda ye.
2: Anjo wacha penya penya. Te kare te kare ni ni mo tini ngo.
3: La peny madiet ba.
2: Te kare ni. Tekare. Ngeoba. Tekare ka obine kuoni. Biri yo teka me pelare. Tekare ke ne kuno bira mitame. Inoni miro pedung yaichi.
3: Pedo kare.
2: Bara tekare ma ka tuuni nyom. No ba dong nini nino bi obe nyom nyom nyom.
3: Ani mu na ke.
2: Kien biru mitba.
3: Eh.
2: Ole. Kone te bango keksi ye. You know about cakes, do a bang, nini, nino.
5: Leave the cakes, I can keep a war.
2: Get a war, get it.
5: Door, I want to get it.
1: Where are we?
5: Honeymoon. Do you enjoy Norway got in that better war?
2: Enter. Young. Take care, catch out, do you mail when? Oh, me, oh. Local about what you are. In Enba. Take care, my can the unity, yeah, bear. Chatan dang ticket a jaw, mere, a man jiro, maybe lue ye comi. We gin quoni pe bed an
1: yacht,
2: pe bed a yacht. Omeo comi way, you would say a chelte a biro. What you are gin nor ye? Chatano were a bolo ba, were a polo. Loba tepeni, carayin could dock a biro in ning, ya quere carayin, chatan. Take a barber pale with low quia. Take a bit. It's what a great teacher job.
1: Yubo.
2: Rwateke yubo. Tewacha rwateke de. Etu la diti ini miye kwa yor weng. Karangwa wewe enpe wori. Imiye kon.
1: Ye mabeja weng.
2: Atino ba. Ngatotia me. Ichani tia neoni kuoni weng tia be. Ye pe yom ye.
1: Pe yom.
2: No ba dong in itie ko mi jemi weng. A chota a chow can a remi java pole. Etopi yom each a mini peru kerino. Me chow can eh. Nen baro in de tikre jemmy wang. Omeo chataro ukovaniba. Nini me and jemmy wang. Jemmy wang tieko mang a bear. Da utie, utero tie, lutie, duata, legipolata. Conot lungogi. Jemmy wang tie. Can't don't tepeting all cara. Ah ah. Ginomio jotim. Ginoro mira tima ye. Chatan te biru te chako balu jema yubu weng. Yubu te doye yae te kara be. Yubu te woroke te kara raj. Chake no biru ba ina tino ba.
1: Amen.
2: Yae te kara be. Eti shawa ni ye na me atia loki. Itoyo ke te kara raj. Te kare cha lita me pelare. Te kare cha yomchuin pege ya nara. Te kane do pongkai koko kiken. Te kane do pongkai chue chunye ken. Te kane o pongkai koka nge. Kona ngeo. Kona ngeo kono gina kita
1: rachi do tiwe.
2: Kona ngeo kono gina kita beru kiti. Kona ngeo. Ite nungu ni yomchuinye do ngo.
1: Pepe ya.
2: Pali. Eta tino ba initiye ni ba. Initiye winye duwan. Duwan no yae Christ Miracle Church. Te kare no oba. Tieko.
1: Amen.
2: Tekare no e no. Oba ke loka yagiki.
1: Amen.
2: Luenya me obiru luen kiri. Yecha me obiru diji. Tuecha me obiru tueji. O mio. Christ Miracle Church tie. Tie me gonyo ko e jami no e no.
1: Amen.
2: Tie me yue yukuru ko e kompara wen. Tie me yue yukuru ko e kontue chun wen.
1: Me dunyo pigwenyo.
2: E nen katino ba. Tekare chaka be. Ame no ini charo chat. Chotita ngoro.
1: Wile.
2: Chara woro be. Taro maro o cheti.
1: Magoba tie.
2: Taro maro wistuli. Taro maro kom ticha miniti wono wen. Taro maro
5: kichino.
2: Ini bero makanika. Taro maro kita me yu kiro toka. Taro maro kita me yu kiro. Eti chawa ni yena matia loki daro do ngweja ngweja mo karameti ka choti no eno mi daro ya ya ne kenen ko te karame do ye ye bere te karabe te karame ni ma ko chente ye bere te karabe te karame ni tie ke jemi wen
1: karame ku chete
2: ame ku che ko bia cher ni gimo e kena meti mo anyake meti ya bol eti chawa ni yene jemi no wen do loke o kolo ban. J'ai un window local au Lung Touré. La gamme d'un père est
1: là.
2: Les bas, ma gueule. Les bas. Catherine, no, Johnny, tu es chrétien. Et quand tu es chrétien, docteur, y'a
5: encore.
2: Ah, ma gueule. Et tu as un cas d'abat pour que tu aies un cas d'abat.
5: Ma lit, ma loyo, et je dois dire, ou par, ni ni ni ni ni
2: ni
5: ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni
5: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni
5: ni ni ni
2: ni ni
1: ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Teka me pelare. Eto ba kum tie kere kija duong. O ba tie kere tuan. Mara dito tuale kumi. Me yapi wa Christ Miracle Church. We nyorgi kena me noti ye. Lo ba kere ya giki.
1: Amen.
2: Itia neno ba tino ba. Tekara me inibiru kere abecha. Me lonyo. Me jemi wen. Me daga be. Dago ni no kwe da atina wubi. Eti chawa ni kenen kondong. jami dongo choro kere tien. Jo choro tien ba. Jo gwea gwea dong dek. You know. Deki tika cha. Chao kere wajinde wore toki niko.
6: Amen.
2: Lita me pelare.
6: Pelare.
2: Gin cha wao yi dano.
5: Imeru pe lua ke wache ni piu no pere jereken.
2: Di wache ni pi pe jereken. Chao kere wache chone lua ke kuru dongo. Ado chano wae yi lua gan. Acho yini kan. Iko wani yane kan da tuju tangyo kokwene. Atu yu tangi gang. Etu tangi ni dong pipe ke ye.
6: Piu tuoko.
2: Piu tuoko. Wang yi do tuoko. Ngo karamet ya time. Ginot ya time atino ba. Ginot ya time ame. Yini peti ni ya yape.
6: Pegi ngechi ye.
2: Pipe an yang yape. Umi yu kubi yu ni. Anko weka wola teme. Tene ku jama jubu. Te bale jame ne. La tan lo dan tiye ba cha tanu enuko. Ikuni. Ini pe an yang.
6: Ibege yo.
2: Weka wola teme megone. Weka wola teme biye charo megone. Weka wola nenko. Wake tutuan. Ni nywalo wowe. Weka wola nenko kado wowe no konye. Ite chako nungu ni. Lutino cho wenye do gang do dolo meru ko.
6: Ongi don pe.
2: Ongi pe ga naga ni.
5: Liwe. One obedo, one a bishop gay,
2: eh?
5: E will a cheat,
2: eh?
5: Will a cheat you better match,
2: eh?
5: Will a cheat you better malier, Empty young, Nick Pingo, Unukelu bishop, and the Mequanyo, German now, German, no, no, Quanya,
2: no, Quanya,
5: German, a child, no, where go down a bit of 2 years, German, a child, no, where go down a bit of Kuma Kuma gang,
2: and
5: you combat in a tear coro, Digger Mano and Goyani, Digger Yenini, a terra tomo ketome, Digger Tia, Tula, Tula, Tula, a temple of Ina Kui bean, Ginor Tia D.
2: Udong Megi,
5: Ginor Tia. Di
2: udong mega
5: yi norti pe wero yini wora nyim gi norti ma pe wero bia chara ni cha a yini cha ko chona no tia bene tia wota be a wajo gini ni lc one way una oti wone chu Mori bin
2: binding
5: niko anaka yini chak penyo pitela ngati mo ma chweli ichera nyim pe etu kai pitela danu mari etu kai bini tela ngata yigwe te pe elsi wale diri kwe bini Christ miracle we akwano name kong mo ati a lor yoni
2: mo ati a chibu dugo
5: iti bi karro kede
2: amen
5: amen
2: amen
5: liyo
2: Wati wa yod ba make
5: yod
2: yod
5: yod
2: yod kenen dano me lanyo le me wen ni mirchu e ka ya gikine tendo ngoni la game dong pega pega na ke lokachu no pe ati iti mone ngo kare yino mego iti mone ngo kare yino mego jemi wen do ba loko ka de dwoko ne ngo akobini ni na digine ba o ba tia dwoko jemi wenya me orwinyo ko o ba tia
5: lare
2: wenya me rigo pero tank o ba tia dwoko chwetwi jemi wenya me rig choro nywenne o ba tia dwoko chen ni no ma digine
5: the
2: Christ miracle church
5: amen
2: la jibi kano
6: amen
2: watie la jibi kom bin ka bi rwate bi sobsora bin ka bi nen te go ba bin ka bi rwate ke do kwere me Christ miracle church
6: amen
2: wan ko ne no ka te tu ring gasko eno make
5: Gasco,
2: no,
5: you tia Rio,
2: you can, but
5: a chilti maram,
2: a chilti maram,
5: a chilti lam, a
2: chilti lam,
5: maram, a meta me a chilti can,
2: kicker,
5: way church,
2: danke chung, you can never know a candidate.
5: Then a be when your dog not go, you keep on my long
2: keyboard, I met you very serious.
5: Then a dog, dear Abuchua, I
2: watch you,
5: Babu Berico,
2: in penance, you are taking the bill, you get it.
5: Don't you know how come? Yeah, keep on
2: going.
5: Keep on going. You are right, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Hey, man.
2: Hey, man. Hey, man. Hey, man. Oba kobi wa kopo e buka yubu here when we are yoching apa
5: we come when and buka yubu
2: wa chwa kidoni any ni no ma digini ena cha loba en digini ti teach you are attack to twal e be bi so sola en digini ti teach you are attack to twal ni be o kilo kwere me Christ me ko church en digini ti teach you are attack to twal meti mongo
5: buka yubu here when we are yo
2: aha
5: ti nga pa Ruoro duago gumpa yubu.
2: O duago ko.
5: Ikarma endong olego pe lureme.
2: Aha.
5: Umiyo bore lim. Ma dudu macha. Mayam en tie kwere.
3: Tien ariyo.
5: Tien ariyo. Tien luka ni kaini gwenyo kit ginu moke ken Bible tia kubi wane luba biru dodo. Tien adi?
3: Tien ariyo.
5: Tien ariyo. Kao no yinung limu ruwenyo ki chibi achi arunini pe waruba luba bidodo tien ariyo.
3: Tien ariyo.
5: Wando pebi yue. Customer bu mola mola.
3: Ubu mola mola.
5: Tine rwa tekin bisho.
3: Okay we. Makai we ka wuchi ba mara chani we ni lo ba be dori je we ari ariyo chani no ti ago ni da ko na che lo ya lo ba
5: ariyo
3: no bu du ko ke
5: ariyo du do ti
3: ariyo
5: da o da ariyo abiri mo na ariyo
3: amen
5: ah mi na pe kitu indigi de bin e cha ke ne ne ne ti abiri ne ba ye ne ne o ki ti abiri gi ne da ko ni yoti ka kopi kerne me chodang pege
3: petie
5: digini obatia dodo kerne me choko mere war yo adektual
3: amen
5: digini obatia dodo koko matai lunyo ni me okero koni pie chorni mo baleni jemi wenyu ruenya ruenya ni inino ma digini lo batia dodo dodo tiena di
3: tiena rio
5: yo
3: liwe
5: li
3: aha
5: tinga tortia penyewe ni tini pegu ni TikTok bo la we radio cherechoni
3: paper
5: ibinano makii tika lock ibinano li tika lock ibinano Nelson omenwa awitong yailira awitong tie
3: awitong
5: awitong tikan watie ki gene mona cholo porredada na tie watiko menwa sisto so inchoni paper chibe paper TikTok to live inchoni paper chibe nano wen kware ke kware la kwatli mete
3: akobi
5: waje
3: awachi
5: wachakong
3: ngid not ya timere
5: amen
3: changa tone tigiti
5: amen tenario
3: moni obina abina meongwelo ko abera bere wishia
5: yes
3: obat ukobi na anen biso ukobagi no ninga to dignity abini ko me wishia obat ya gonyo ko ngatwena ya ko aweko
5: ini nelo lutame wala na umarcha haleluya
3: digini abera lieta me pe
5: amen
3: ungwelo digiti award uto wakti anenu tapul ti atimere nesoni wura wura pa
5: amen
3: Ena kobine ba kanga toti ganga me kumtia winyo letia winya ding makachi kobio mena binu woro kai Christ me akon chadi
5: amen
3: bin ko woro wateke na kwad bishop sona bin ko woro wateke ro kwere ni ko bin ko woro nen te oba
5: bin ko wachi nyare
3: ko bupire ni pien chatan katia lwen kiri batino ba pengwe yo jok
5: pengwe yo
3: tekar ni wek peteri yo jok tekar ni madoi neon tek to twal kil boto ba
5: amen
3: yu pe obiru nwe yo bot jok na man pe obiru nwe yo jok na man obiru woro bora ticho ba pidoba meti kome
5: amen
3: kenen kong chano wachi la dit president ba ameti kere gwen ameti kere bore gwen
5: kere rom
3: gwen yo doko timo ngon
5: Bona
3: ma oko ka do biruni ngo atelo lwaki ngo mumiro dombe kana kana
5: miro kana kana po
3: miro kana kana dombe kama leng ka ka dongo lwe ko friend call ko no pedo butwere
5: ibede nyim da
3: ngo biru dombe obine na be etete nongo ni oba biru kisha tetingo amiro ba tetingo naman tetingo tero bora amiro mere te ko buni yin ba Luteka e pi chapala di
5: tiena biro
3: na ma te lute tiere ma chel tiere ma ario tiere ma ding tiere ma ngwen along along a pe
5: betie
3: no cha 20 jore
5: we pudu ko no po ni tiena biro
3: we pute po yo te ko biko lock out for don't tiena dek te mere tien ma bich me a bich chel me a biro ena me a ya tiere ma bircha dobi ko we nyi yi we
5: no te afa wa kenewin
3: Digi noro me digi ti atimere digi nino me abiro chin digi ni kong ini bin te kara me dung nen ba dung uloyu ko jay wen tang atang yeni
5: make him
3: make yana me te digi keke la jo ame aya etung nua ya
5: giti church giti church giti
3: ya bura bura church anayo jo moro tong yu ko giu moro moro kanisa kule
5: amen
3: ya moro moro nu weka weka
5: lu nua ya giti church ma giti bura bura church
3: amen gintango tia nua ya nua ya
5: la win radio iyo tia no matini watiki dano piara dek ya bichel madong giti church ma giabu bura bura church timbe peywe chawa adeko kari teke chawa adeko kari la tiempa loba ibibero wako
2: kabedo no
5: rune no kabedo petie gin mamera wat buri mapire tek la win radio ena itia chil ki ken bene ni gichingwa mawangwa miuni pire tek gichingwa mawa miuni luenyu bene piwa bwega wajani watie bene kina machim achil ki ken lega kwat me lega ni moke ken ki gichimo ke ken ma initie kwere in go mere chim wadni anaker gen makuman kuman kwad me lega na tiketi enene inama not a deck abongwem a rio abor a beach abor a beach abor a beach kwad me lega ni moke ken gichimo ke ken haliba chel my tikere haliba rio my tikere haliba beach kit ki moke ken gichimo ke ken ma ine tikere wek luba chun kedi te karni wek luba
7: ngo ke le mono kan
5: Bishop chwala biru masende. Bishop ampa biru masende kekemba. Jo chwala naga oima. Kiti meto chwala mitiana enta waipe. La ditu waiko doga doga ngeji. Dano bera penyu maka iti kwena cha bera chela. Ana biru masende aki masende charo oima. Eto nero matina duoga tie.
2: Amen.
5: Duoga tie.
2: Amen.
5: An bena wajini iwota ana wurni. Ni wire mondi tie bene.
2: Amen.
5: Kini bini makching lukwadi ni.
2: Amen.
5: Ni wire ma bishop ukeri kumgi. Diring atora gonye ching li.
2: Amen.
5: Diring atora gonye ching make.
2: Amen.
5: Diring atora gonye ching kwaya.
2: Amen.
5: Diring atora gonye e ching lo back dog.
2: Amen.
5: Ni wireti or paloba. Bishop otero karma pol ma peti cham. Bishop tika kok tika bako doge pelotiano paloba. Ilega pa bishop matika legani. Tim be bin gon.
2: Bini dog.
5: Bini nung ni chowni. Bini gam gummi dog kere.
6: Dog kere.
5: Gami dog kere. Li.
2: Eh.
5: Kong yini kwan wang Bible me arione. Ti buka nga.
2: Ah ah. Weka weche bama ke. Yin gire woro masende. Eto we will naji naji na yin peke. Naji
7: naji.
2: We will. Eto gila geo ba gila tiyo.
5: Amen. La kwa liwe. Mama keo lo lo ni chan we po gina che. Ingeo dan ma pul tim ko biyo ma kiti ko mo kudo. Ke cher ne do ma dan de ni or
2: tiyo.
5: Ah. Ino bubu man pa mo. Down to the wood, Madame to Park McKenero.
2: Yan
5: Yan Tipolo Bank at your door.
2: Amen.
5: You'll be the Nong Nicho in the Temple Bank.
2: Amen.
5: But what can you have? One market when you get any.
2: Amen.
5: The Dong Titi Christ miracle. You didn't mark you a chili can be a yibi.
2: Be
5: a Nong Nicho and you go to come a lane.
2: Amen.
5: Amen.
2: Be
5: a la yibi.
2: Yada Lee.
5: Udo
2: Matiko Ate. Li andira ampai fonyo. Uyi andira do programme kem. Ngata mero do wane achel wame udake. Biene mogono ngati ma ugomo do wane ne achel. Ichaki loka abikuwa hapo kudu kikem kia ngata mero. Iyadalo tiyano paluba.
5: Bien. Ibine nero do. Ngati mwani kita bishop wajan. Tika bino ki wheelchair.
2: Bino.
5: Wheelchair ni abudon yu hatle. Wehu bib cha den bodlo tiyano paluba ama ti bino. Udu magudongi mwani cha den bodlo tiyano paluba ama ti bino.
2: Naka delkom ti yego. Li. Atkunir wajko.
5: Li anti nine mao bino ba. O a kumoro.
2: Aneno.
5: Why will you go?
2: Will.
5: Enta waje ni irupin. Irupapin. No will you chikel.
2: Will you chikel.
5: Amen. Kwa kere will alignment. Abo bere mabe.
2: Amen.
5: Abo gong.
2: Loba ame tiro kwa ti wole.
5: Bin. Bin gong kachel kendo
2: ten. Umi loba waje loko mwani o bin bora. Bin bora uno. Unjo ame ol. Kere ma jiti uti mongo. Ono unu. Binwe ami wuyweyo.
5: Amen.
2: Binwe atingo.
5: Ami wuyweyo.
2: Ami wuyweyo. Uting yata yata dong yot.
5: Amen.
2: Techa dong pek.
5: Amen.
2: Kincha dong lit.
5: Amen.
2: Tua chuncha. Modong wache tua chunba. Pien yamu kado cha yuyo kite yamu binu chunko. Yamu binu chunko mirungwen na yaksize. Eta tia wachini. Oba ene neno tiene digini tia loko te kare pa morno digini tia loko rempa morno adogo kuj digini tia kwanyi chwe chunya morno tia kwanyi big wang morne maoberu wany pika alachi tia kilometo kugina be
5: amen
2: omiyo nina digini gimoye kena menu nuri tingteni nuko weny kelbo Yesu Christo tingteni nuko weny kele Christ Miracle Church income digini chao kene bisho wa miyojo kena wa wamo naka yati do gangi.
5: Amen.
2: Wipoyo chapito kate jo adiyo me wamo. Bero wikini pola ta. Eni ni dog jo wa wamo. Giopi yomu kum yati do gangi. Eni tia kubini. Wekiche gom temati do gangu ni. Digi kekele. Ini kekele ka. Momo hati yeo puro gama gama kutie neba. Amego yin. En pure ya akumi ngolo gweno ni. Pure mako kwe chin. Itia wortia winyo radio ni. A kobene pe boli digini kwainka yatini kela kela na Christ Miracle Church. Daki no ngetomo kono kwaya kono nga waika ni product.
5: Amen.
2: Waika ni product.
5: Inno bibini anali
2: ana.
5: Amen.
2: Amen.
5: Amen.
2: Amen.
5: Amen.
2: So ginotia ginotia waranyim. Make. Ngokara. Ngotia waranyim mo. Li loktie.
5: Nelson ke kwame wakong ni a chura piara rio we are rio. Tienge piara rio we are dek. Aramir bishop loka kakanudong. Talarabi meo ki bishop. Wek bishop kon loke wai wang bible enoni. Wanu logo megwa wek bishop ye weka juli kong.
7: Tina ni. No, I don't. You are don't.
5: You are don't. You are don't. You are
7: don't. You are don't.
5: You
7: are don't. You
5: are don't. You are don't. You are don't. You are don't. You are don't. You are don't. You are don't. You are don't. You are don't.
8: You are
7: don't. You are don't. You
5: are don't.
7: You are Yeah, kuna taka taka.
5: Eh, mono pega me na machelo gamu kwa Mario.
7: Mario. Ba mi u micha me ngat rupe kere.
5: Amen.
7: Ulu pe ki uba.
5: Amen. Amen.
8: Amen.
7: Amen na
5: dida. Amen.
7: Ana lo lampia duko. Ingeo ikare cha. Uyo tal. Ah, wae pe. A yiro ding. Sina ni Johnny mo.
8: Da ko gina de.
7: Ti amede ba. Ale mo to dan ti ye. So Johnny du chuko ni kai rom channo ki kara chel dok tien lok. Bang yo nga rom channo. Era ti na chel. Ini ya pier yo wi yo pier yo wi de. Ti ko bu gina ti ti. Ti ko bu ni ngo.
9: Ni ya pierre wa rio pierre wa de.
7: Aha.
9: Tika wachi. Ka kero gi kumgi. Ka che. Ka tia wachi ka kero gi kumgi. Che gu kok bora. Chi abi winyu kok gi ada.
5: Bishop lebla on kobo do ka be ba.
7: Meet me doro ka.
5: Lebla on tia kobo ni.
7: Aha.
5: Ka che uno.
7: I uno.
5: Ungi.
7: I uno.
5: Eka gente kok ba.
7: Ya megu no kok.
5: Am gi rabino winyu kok gi.
7: La chono ara winyu kok mere. Eka ngo pieri wengwen.
5: Pieri rio wengwen.
7: Aha.
5: Akemu binu makate.
7: Yes.
5: Aten ne kuhu ko ipala.
7: Aha.
5: Ipala luen.
7: Yindo weko. What the time it when you can know? Ti what the Roma deck up
5: about? Yes.
7: Me a chiel. Utia kubuni. kai wono gi
5: kai wono gi
7: anga ma otia wono ni ha winyo mo anga ma otia wono ni chao keno bido mega kelo muje o tim tiye
5: donge
7: idine no ko uchi ti kanu tie ko ka ko ka kere
9: re tie
7: awon tie no ngwaro ko idine no ko men ko me ko no wa woro wa ko
9: woro ko
7: de wa ko ba ngatoro wono wa o de ko idine no ko me ko cha ma di che che me lo pe che ma twal manaka Gene don pe
9: ruenyo ko
7: ngato wuru gungu ko di porme
9: men ko
7: poro po ma cheng poda goba
5: pap je me wa la ke yelo
9: kero ni beni cheng ti me do tuo ma do karo
7: e ti wonu ngato yin la tan lo ba ti ko boni ka da no no ko bore me ko lo ko bore ne na ti na nya ga no mi wa ko gangere
9: ya ko
7: jo ke lu che ne ko me jo chulu ma be ma ta nyomo pe
9: nyom pe
7: iti wo na ti na nya ga no no
9: amen
7: ti ne no ko la jo no ke lo a wo bi no ke lo o ke lo da ho ba da ho be ro ka cha be ra yo da ho ya
9: da ho ya ko
7: ko re no no ko mbe di
9: ne
7: ko ti ko yi cha jo ya ne na di
9: u cho ya ngwen buru cho ya ngwen
7: ti ne no
9: amen
7: ti ko cha jo ya ne no ngo
9: udilo
7: ti ne no kwa do un peyo tien me go lo ero
5: ti ti come
7: ye mama ne o no ko
9: o na te ka me
7: ni pe be di i da ho latino kwa no rie o dan kao e pen ki kene na karun mu karata kere ti ma be er ti be
9: ti be
7: cho ti woro do ngo waro tu ma me o medo tera meda ti yo waro mo medo tere
9: o ro to mo ki kere tera
7: medo na ka ait ma megi iti neno bien lo dia wono ba di noro wona do pelare lo ba ti ko bi ka da no no ko bore
5: bien winyo
7: e ka ene te winyo ko ga da no no ko ga mego no ko ga bi a chara da no no ko ga me jok ti cha da no no ko ga me kenya da no no ene bi no yito pe
9: amen
7: lo ba ti yiti kra
9: pe nga to amen
5: te
7: yito ni dia yito digi da do i cha ni wa ti we yo guru ti yo we guri wilo baloro
9: amen
7: elinelo jo we guri wilo baloro gura do we nundu karo ti awe yo pimegono ni digi bine christ mira ko chachi
9: amen
7: ti awe yo pi umegono giren kon
9: piri
7: moron wa naka chak chato ngompe wile
9: pe wile
7: ngompe wile
9: atole
7: bien megono gun tu de ko ye ah lo tiene ni nyeri ka ocharo ngom
9: ala nyako
7: bere bere ti alo digi ko ekeli wa pego no lo bado winyo ko ili ko bore ni ngome peti mo ngo
9: pe wile
7: me pe wile digi ko ekeli chin lo bado yiro winyo ko ni na tini
9: amen
7: I want to speak lo bado winyo ko
9: amen
7: digi do aga mudogi
9: amen
7: mo ke do hinu ngo jotia kura kura che
9: amen
7: nen bara mo no tek mo ro janira cha leke tu yo la lia ke yero do ya e gang lega otako e chibu no miss ko la para bongwen me chenne ba otako yin kare ti kwere waru ti ko ru chi ka ne re
10: me mi ke chi
7: million pier bongwen ye de
9: amen kene kong
7: pier pa tu ju ka kare ba
10: pelare
7: akutie
10: pelare
7: kwa bere yot ami yu kucha bere pe geno ke kena bere pe kuchora bere te bere ngo million pier bongwen ye de Tide je ba jone ba. O bino ka ogun jone pe Christ miracle church. Da ki ka pe de ki ra ngwen yo wa.
5: Uno la game cho.
7: La game cho.
9: Amen.
7: O dong yin mego.
9: Dong yin.
7: O dong yin la jone.
9: Amen.
7: O dong yin ti na nyaka morni. O dong yin wo mi morni. Jo te uni. Bini ko bolo ba.
9: Amen.
7: Yo ba winyo.
9: Agamu do yi.
7: Ba gami.
9: Amen.
7: Ba mi te ho. Mi tu er me lo yi lo.
9: Mi lo.
7: Yi den kong. Udo ti cha no malo ga. You need me to tell you why I've been the wine. No tell you to. Niya no furu pull up taka taka. Loi kin gang. Chai ntia furu pull kana no ugiki ye. Udiku donga dog me furu pull. Wine kireti na nyaha. Tina nyaha wine peke lai. Webe ke.
9: Kena nyero
7: ne no ko. Endo wine ko me bababa.
9: Ne no ko.
10: Nyoma che ko pull la man.
7: Pull ba.
5: Pull.
10: Pull.
7: Pull ke ken ba. Che ko ka pull. Hine do lotale kiro uno kire jone gangi. I wake ni pullu nyaka. Udoa nyaka te donke nyu. Udoke tiene. Wang me go da yarere. Karamo binu penyo batul mai ni mirungo. Nia miru neno.
9: Neno.
7: Miru neno. Dango te kobi chakti mongo.
9: Chak neno.
7: Neno. Indi gini ime chongwa nya ha. Ime tu nyomere ya mituti.
9: Ime rati na
7: biru. Awumi ni iti gini mitongo. Ime tu kuchaberi doka ya mitongo.
9: Kero newa
7: mitongo. Ime iti mitongo. Mego niti ya mitongi. Lotino nebe dangi iguma. Popanga.
9: Amen.
7: Nela chono pe biachara manaka. Pingo. Jok ti ulu wanyo ko.
9: Jok
7: tu mi okuj bedo peke.
9: Kuj peke tu ale.
7: Jok mi ogen na bo bed peke.
9: Uru wanyo ko.
7: Uru wanyo genu ko. Eto gina pire tek. Iko mkwo. Uba adikiti ami. Ami yigine yini mito.
9: Amen.
7: Ukobi inde iko boro ko.
9: Iko mkwo. Mwende
7: kimi komi.
9: Awinyo.
7: Gina be.
9: Amen.
7: Men bala. Megu no awuru kelo. Ganglega kano tieno. Megu ni. Uchao kiri mutako. Uila ila dadungi ya toko ya ganglega. Cha furu ya ke dok tinye wutu ate kwa nyo ene tiene kwaka me gute ko ati kwe ne
9: operation
7: a jodu wote kamni take or ya eto lo ba ti uto
9: amen
7: ti mo kino ri kwa mere kine ro chalo bi rombe bi chalo me guni
9: amen
7: ti robo bi chalo me guni
9: amen
7: i chao kene du mu di u ko
9: o di ya te ka me
7: i chao dok yunge ne ka no itap te Inen water nu ger pur putum joker bila koye ja nu chur chur te lungu bila te pur nyimo e ki ni ute ko mando ko no ala ko gama ti gangi
9: no brother
7: ni doker ni

0: era ko tia duan
1: amen
0: di pinan te dinera dina do di mwa por do di do re di mori yo da da product ke Christ
1: pay kong amen pen di we re nong la ga
0: mori nungo komo yo ba na ri nero jor jor da ngwe na me o kuya yero ni unu ti ju ko
1: amen
0: komo yo mero ko
1: yo bere
2: Bishop,
0: ati mara do woro ko gan.
2: Bishop Guineano teme koma la wo.
0: Iti nen.
2: Me koma la wo penya la penya ter.
0: Yes.
2: Ne ah la tema man im. Iena ye do ite koma ne. Uno nene pa biya ne tu arbere koma.
0: Une no muru ro
2: para. Awa jo ki mega we mego. Puda bi kara kara. Iena tiki gen. Ne Christ miracle. Puda bu mete ki roja.
0: La nene cha woro wilanchi. Nyagi kuche manu lani local. Dia dega dek
2: adega
0: dega
2: monyaka adega
0: dega adega dek pien mom meriti chele di ti ma be eti guma ra we ne do to me ngwaro ko
3: nen ko
0: buru nga be
2: den ngwaro ko
0: jo ji ko kaya te lo kaya ni re we omo ni wi la ji ga de
2: bishop
0: ngwaro mo ko ti ke yo
2: bishop wi la ti ti cha den ma de
0: aha
2: Watie ket gi madong godonyo giti church
0: gebo
2: vore church eto giti ki chaden madir
0: itinen
2: la dit maulu on lega gang maunen dan wing lo gata bishop tika wacho ne ngolo ke kene den kal ento matika loki neno ma iriti ka lega ingetia ko lega nene pap la tal die leto die leto immediately ma bishop putie
0: no mio
2: vaya
0: o kobi edinero tiene mo you be are no tiene pie pia para mi pia are no tiene biche ni kadie no don
2: a bol we e gudu na ga bol
0: ye guru pon binu to balango
2: bala chetere
0: cheta
4: u you be your kobo
0: Bana ko
2: ba bola yoko bwa
0: Bible no tibongo
2: utepe wa
0: so ene yini tini ba ko bi kai nga toro wo wono o yela dinere o una dinere
2: a ke mo bino maka
0: e kwa nyu pa
2: dinne ko koi
0: pala dinne ko koi pala pala baba pe kwa nyu pala nino
3: pala mexico
0: ke joy being
2: amen
0: Bino bam chon kuon pira.
2: Pala luenyo ayo.
0: Eno miyo back to the center. Bitch wanna be back to the center prayer. O duoke ngata mo okelu titali kumi jamine. Upega nga wana duoke kome.
2: Ah, pa ngate kome. Ibalu po. Ki duoke. Ini kele wana duoke.
0: Ah. Nina dini ba.
2: Upega ye po okelu.
0: Ante amitu loka pol. Uwe nyo radio. Gina mitu kobi uti ena tini doen. Inen kiti kanya rembire manna khaba imaro libira na
3: khaba
0: ikanya remba ngata tie ko ni moro tie mulukondude wang libira tu no lucky we inen wa
3: amen
0: pien o kera lama ko ikomi tinen ko
3: kero mako ko
0: moro ti oria ri chawa anna ka chak bi oria pero mya to ba tie ko bi digi ko ikela remu ko igang lega Christ miracle chen Mario ngaturu ti utwe ko ebu ni nche ana ko bukane mujie maro ni agon je ni agoru majo binu borwa kanu ke family
3: man amen
0: eno ko men do ko chaden ni about you don kita me ko bukere wi yamo tineno no mere be kan kere tin mo ga bibelo kere kan cha en mi wu chaden ni ko me pe wan ye wati tineno wan ti chaden kenyu kado ko bu kwanyo ka jwa me ogamo yigi ame yot pe nyal manaka mwa ka kire mwa ka pe nyal theater me robo ke lokan itene no give video kada yi morning yo leng ti chama obiro gulu gulu mo go yo bro yi chel mo go biro yi ta rabata
4: so won fi utini ko
0: ni chaden mo theater.

0: Mano kita di Kerala, we ready di woman yang mati nang ngerti ka warna bea. Bea weng nyo lo baja weng. Angin no di woman kita ka warna bea reda. By the way, I met a mod jo manyingi angel, angel ibana. Weng di ken lo baja. Wow. Kedong kacen, tiakan nendong nyi pedan nyi rele ane. Man yana ngeni yana gua bana. Nana gua, no gua levi de. Ini angwe. Meta moto mega weng magitiket we chama koman waze weng unyo wege weng magitiket we iwang chama koman angeno di woman magitika wad mabere da pere tek tuke ni angati ya ti kira no di woman magitika wad kere pere tek no ikupe kere tiki chimi 777-414-665. Hello, Speak FM. Hello. Okay, uparo lala. Hello.
1: Hello, Speak
0: FM. Hey, yes. Mana ngagi kweni?
1: Wow,
0: ngor Richard kon ay wun ko la Gabson kon o pe ni na ma ni ti ngor la ba.
2: Jal wolu.
1: Wa o te o ba ma ka.
2: Eh buruti stere.
1: Eh wa no ku lo no ba ndo di wa eno.
2: Eyo.
1: Ame ka mo ko ma da o ma ba ar ko.
2: Mm.
1: Enda di ya tri wa ta ni da.
2: Okay.
1: Ame jal mo ro ko ku ra wa ma re no ngor ba ta ma ke no.
0: I don't know. Okay, I'm going to win call. I'm okay. Hello, Speak FM.
3: Hello.
0: Mana ngaki kweni.
2: I'm going to go to the house.